0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Larki FM.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial ñu gën ko xam ci Ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pir 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole loolu tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamné ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay te do am ben effet secondaire loolu mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay te do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga neew doole bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow te do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lolou sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñ démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokkuna ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu xowatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex digënde ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndox man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaxal la nga wër fu nek mu nda faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétuk ndey jor ci suuf day jam wala seen bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq mang ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégeyanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fever bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet lañ ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci omi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba dérèt bi du mëna circuler normal bu ko défé moy lu metti amna ño xamné bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung té duñu mëna dox am ño xamné aguñu fofu waye dañuy dox touti son togaat bam dal ñi doora jogaat liko waral moy ci dit bi moy coincé ba dérèt bi du mëna circuler ci dit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko mëna faram facc waye képp ko xamné am nga nerf sciatique te bëkk ko facc mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamne ño nek ci ndigli bu fekke dafa genn day waral muy lu metti metti ñi nga xamne dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jega yanto man nako indi litam du mëna teye ay dem toiletteam ndax ci dit yi nga xamne ño yor lolu dañu jaar ci dig ginaaw gi bu ko fekke ne yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamne ju metti metti la bari na koy jambat ndig da fekk ne hernie discale am mom mu nan ndig luy metti ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñ ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñaan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy fajj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinale hernie nak bari na hernie inguinale hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekke ne hernie bi da nek ci mbax gi ci wetu jumbax bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamne kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamne dafa génn place am dem ci place bo xamne nek warul nek place am ndax bir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak mi sama fatu ñu fepp nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala hiatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu forox yi du ko mëna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamné ñi ci woté bari na way ñuko mëna fajj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg fajj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu néw buñ yéxé lu néw néw def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal son mo doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 mure diwan dakar la ñewal rewes ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku ferray bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab bu ñu wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebe ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci bolig yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebes ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie su spermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñu ko liggéey ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen dig bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mot de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bolodma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tax dafa newi newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral dér bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégg daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donj xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañoo am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énurésie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ontrène yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dérèt douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème mu veine way metti mauvaise haleine ak douleur bas ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax sopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolen 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebeus ci pakou ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim

0: frotté la bo xamné dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi té du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu dakar nga nek ñëwul rebeus ci pakku ferray bi nga la ci place seigne tale ki bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci inshallah rabbi mu am geneen garab go xamne dañ koy woyé hémorite hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi dañ nan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rir lu bari bari lolou yépp ci bokkuna ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax inshallah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu xowatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi inshallah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndox man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fi mi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargay hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seen beut tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatu ñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargay hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tale Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yégg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy febar bo xamne nit ki man nako am fukki at te du xamne mom amna febar bi mok hepatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at te du ko xam fekk na mom lamiy yak man ko yak ci bir jabet na kum dal sa tour ndox man ne jegeyanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep jabet dakoy def dal waaw kon nak ki jabet dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthma asthma nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy febar bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet lañ ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu for dañuy bañ parfum bu for yoy yep asthma da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamne am nga asthma te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye képp ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu dañu jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig da fekk né hernie discale am mom mo nan diglu metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñ ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo
1: estomac bi
0: lolu nak moy am jafé jafé motax ñaan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba dewen ta fekk na hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinale hernie nak bari na hernie inguinale hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbax gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu bir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñëwal 77 erni nak boko xamul ci wolof mom lañuy wax ulde erni nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nekku warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay dafa am explication xamné day gudd du fi xaj bu fekké na fatul fep nak misama ay fatu ñu fep nak organe bob man na fa jaar génn moy waral ñuy wax erni man na génn fu nek ci yaram wi nak ken kep ko am erni inguinal wala iatal wala umbilical wala erni ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebes ci pak ferraille bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ñoo xamne estomac lañ am estomac nak ab cier la waye tawat bi nga xamne moy dal cier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fuur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu forox yi du ko mëna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraille bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraille bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamne sen prostate dafa tijeku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 mure diwan dakar la ñewal rebeus ci pakku ferraille bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferraille bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay masha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax nadir gro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferraille bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goitre nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy epplanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la epp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo wote ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamne da fay yek ak ñi nga xamne sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñi may dal buñ amul sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamne da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek man na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie su spermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligé nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñu ko ligé ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am maux de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yegg da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bloodement de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi newi bu reey reey benn bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge yi moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral dér bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégg daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci your gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara insha allah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw dalena jafé cholesterol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoyep dañ koy traiter brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañu am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té do and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ovarien yoyep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañu am problème mu veine veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu teŋku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolé 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebeus ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yalla ñepp am jamm barki cheikhuna cheikhul khadim.
2: Alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bi lana hudda bada. Alhamdulillahi wa salla abada على الذي لنا حدا بدا. الحمد لله وصلى أبدا على الذي لنا حدا بدا بدا بدا بدا بدا بدا بدا بدا سيدنا محمد والآلي وصحبه سوى النوال الوالي. آسى وإني يوم سوء توسلي له بأسماء سوي تفضلي فقلت يا غريب يا مجيب صل على لسيبي تجيب واقبل بي نسمي هذا يا كريم وهب لمن بي ينجي ما يروم ربي بنوح وبإبراهيم.

l'islam jo xamne da ngay jaamu yalla ba nopi tek ko ci xam xam jaamu yalla gune nga xam la koy wéral ak la koy nañ koy défé bu yakko lolou moy al islam bil fiqh waye nak ihsan bil tasawuf ngay def lepp ngir yalla doko def ngir kuko gis doko def ngir dar lulul yalla mi ko santane bokki li moy li gëna gën di gëna gën moy li matal ko rek lu jaxel man nga nek mourid nak ne ci bir am yo am ci yi waye dajale ko aka jafé

Touba ci kanam lekkale ay mourid sadiq yu jaayante fas yene liggeeyal qadim rasoul ci dekkam bu tedd bi di touba njabotam gu tedd gi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xemem tefam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxawu ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu

jurga dal dem ci rat yew reer dal di teud dal fasiyene tela yew ba luñu waxtaan ci peñ ci ma do ko xam waye bëgg na baax soxna yi moy bëgg nañ lu baax ndax fini ni gis nga ko luñu wote ci lu baax kenn du leen ci man waye fi leen setané mané moy seen digël seen borom kër té lolu toujours bo gisé ma koy ma ci insister manam di ci wax lu bari di ko léral moy kuñ fi mëna sonnal Serigne Touba tax kuñ fi woté daayira mbolo top la wala ngay woté sëkk jigéen ñi wot jigéen ñi nga cey sentu bu dé daayira bi ak liggéey tollu Alraba Baké ci xew la ciop jigéen ñi ñi cey taxaw waye lolé nañ xamné kuñ ko mëna défal Serigne Touba tax waaw Serigne Bobé tax nak mom mo wax né wala turami ta'ata Allah bila ta'ati zawjika taqis lola bol sa ku mukko top Yalla yow soxna ci ci lu top sa borom keur bi aji ragal Yalla mu kawé wal tahlami an ji'ad niswi nga xamné jigaat jiatu digel hein fi ta'ati al aswaj mi ngi top borom keuram do la mer ya ci ben na werante dal ni wax né fa aysuma sawjaradin an sawjati fofi borom keur gëreme soxnam radiye gërem anha ca mom rabbaha borom bi ni'am ci xewal lo leer dal di wax ni amma iza lam yarda anha abada seigne touba ni borom keur bi gëremul ba faw nak fa laysa yarda allah anha sarmada yalla du ko gërem ba mukk kon nga bayyi xel ne day rew seigne bi nga bok baxna li nga def ba seigne bi dina nan la am gëremul seigne touba da joom da ko yene rek mom momi wax sax xamu sax am gëremul seigne touba wax seigne touba mom gëremum du non sungu fu sungel la jayut mayut lepp lewut kon bari na ku koy wax Serigne Touba la la bolel woor na mané am nga ngeureumal Serigne Touba woor na mané Serigne Touba nangul sa liggéey bi lolé da la ko wax rek ngir dalal sam xel ak it luy gëna yok courage ci jëf ji nga def ndax soxna yi dajale seenu daayira wax di Yalla ñew jox la ba amblom mom rek nga mën leen mëna wax waye ak ka baxoon nga leen li ngeen def day baxna waye nak dama bëgg su ngeen délo xamni li ngeen ma defal kat te Serigne Touba rek tax na ngeen xamni Serigne Touba momé mo wax li wax lam wax te muy lu wir nga leral leen ko bu ko defé ku melne ñangta ñay nga xey da dajale won ay tuñum digam ak jëkërem fagn ko ay at mba ay wër mu xamne momi mi ngi ci erreur bu graw te lolu bari na ci dañ xox yu bare ñi ngi daayira yi amna ñoo xay bañu gëjë ronu seen nek borom kër kenn kamu man at la te man luma ci wax rek ay nitamay wax ndax Yalla na dogal na nit ñuy dund dañuy dund ñoo ñoo di wax lo xay amna la sax lepp duma ko wax waye al isaratun tak jinjuray kon nak soxna yi ngeen yewat ci walu seen borom kër loolu waxuñu ko ngir bëgg ku defal seeni borom kër xay nax am na ñu dañuy japp ne loolu soo koy wax dang koy wax ngir nangam waaye dafa amoon solo ñu leen koy wax ci daayira yi suñ daje ñi leen di fàttali di leen xamal lii seen rôle ci diine ji xam li seen rôle ci seen néegu sëy ndax loolu tax bu ngeen leen bëggee jariñ loolu ngeen leen def te bàyyi leen a dig loo xam ne mu ngeen di dig moomu leen ko bàyyi leen digee loo xam ne la ngeen di digee moomu leen ko àjjana Yàlla moo ko moom kenn moomu ko ab yonent moomuko kenn moomuko Yalla moko momal bopam bami bind aljanam ab yonent fekke wul kon Yalla momam aljanam bami bind nit ngir mu jaamuko it tagul ab yonent diso ci kenn aljan lolim domal mu ko bind ngir mu jaamuko da am lum ko deul ni ko tule batu aljana waye bam ne sa sutu aljan rek lamuy wax day gis ne Yalla ci bop sax day gis da ci tek ne ñaari wahidal mutaqqin lay wax ajan yi xay del nañ ko way ragal Yalla te moy ñi jëfë ndigal Yalla yi tay bayyi ay téram kon jigen ñi nax yi ñu leen nax metti na trop nax yi ñu leen nax metti na trop muñ bëggee ñu jariñu nañ leen wax li am ku ko ci gëm baax na ku ci gëmut sa bop waye di leen dig lo xay la nga leen dig wax du Yalla mo moko xamoo ci dara ump na la lool mom ngom te mu ko raw waaw kon nak ñu delu ci waaw yi rek sokk rek xam dañ lay méré ñi dulli ci nelaw yi nit ñi bëgguñu ko yeewu bëgguñu ko yeete wi ñi nga xam ne it
ndaysan.

0: seen bakkan lañuy ci dañ li ñuy wax du leen arrangé wala ñi nga xay xam nañ ni li ngay wax ni moom ci loolu la waaye ñoom dañoo de ba sëxiñ ca ci sëxiñ ca mënatuñ caa dellu gannaaw mere la
1: Cieñeex FM
0: waaye ndokk buñ la meree te li ngay wax moom ñun sëñ Touba lañ fi nekkal di ko si ko sëñ Moussa ko waxee am na fu mu wax ni maa fi nekkal sëñ bi ku mer sa ku mënu ko waxee ku dëpp ko ba lan loolu ah ñu ne loolu rek la ñu wax waxuñu ko ngir kenn lenn ndax ñun sax jubuñu waaye nag soxna yi daal bëggoon nañ ngir leen gën a sensibilisé di leen yee ci niñ war a nekkee ci seen néegub sëy ndax problème bi yëpp fi ne nii bi gën a garaaw ci bi fi gën a maam bi problème ci kawsu fi ne mooy problème sëy te it bu yàlla dogalee buñ lañ wax ci góor ñi buñ ci yàggee noonu it lañ koy waxee rek am na luñ ci jotoon a dañuy wax ca soxna yooyu li ñuy takkee soxna yi limbaag yooyu am na luñ ci jotoon a wax bu ñëwee feneen ni dañ ci wax lañ ci xam ndax yëf yi moom ñëpp indi bi moom fépp la suus rek ñu ko xamee kon nag saaxir bi daal di wax nag ne loolu la Serigne Touba tontu woon soxna ya waaw daal di wax ni daal ni fukkeel baa gën a wayaf ci yenn ya jigéenu lansaar ne ko bol wax yenn ya lañ ko wax ne ko bol wax yenn ya keroog ba Cheikh Bamba fanaane lambañ kër baayi soxna pend touré neel kañ wala kañ la neel kañ góor ñaa jigéen ña jaxasooy siyaara ak fóori yaag kaangi yaag dongay daara jigéen laaj Cheikh Bamba laaj gu mel nii keroog la leen tontu addis bu mel nii aywa ma waxlaati la war ci sëriñam ndem bëgg naa am ak cofeel am gërëm na sëriñam defoon ba andi ko këram di ko dawal di ko mabaan bàyyi këram yéene ko lépp loo am di neexal di may ay junnee ki yëf ba jeexal bis bu ñëwee foofa ba toog kër sëriñam jëm bëgg naa am doomi barke fa këram foofu dafa bëgg wax ni xam nga ni léegi la waaye sax ba léegi sax waaye bu njëkk ngoro metti woon na ngoro loo bay sànni ca dawaat te mën nga loola kat mën nga ko ay at yoo xëy lu tax sa soxna si dañuy dox sa digg ak moom kenn du la ko jox saa soo bayee ndeysaan ak mbay ni mettee moo nga xam mbayu bopp nga doon bay soox nga yore woon ngoos yaa xam la doon bayee wala nga topp ci machine yi comme xam mbay ni mu mettee xoolal naaj bi ni mu tàngee fi jamono bi xoolal dugub ji ni mu ni xatax nga ne ci ruu di góob xatax bi waaye soo bayee ba lool li jot ba nga jaay sa gerte lañ la rëddaloon nga dem dugal ca dara demat yi benn nga nooraani utiloo ci rek bu naw jotee nga bay ndax booba looloo fi am ay at ndeysaan ñuy ngoro juróom ñaari at wala ñetti at wala ñeenti at wala at wala ñaari at nga di ko ngoro loolee nag la wax ne nag bu yàlla dogalee kookee nga xay lu mësa dajale yët la loola la wax ne nanga ko bàyyi xel moo tax mu ne ma dellu wax laa te la war cib sëriñam dem bëgg naa am ak cofeel am gërëm na sëriñam defoon ba andi ko këram di ko dawal di ko mabaan bàyyi gërëm di dox guddi yorog tor sam topp guddi jaan yeeg lépp ni ci àll bi ngay doxi ngorog yooyu yëpp dañ ko doon def yéene ko lépp lu mu am di neexal di may ay junnee ki yëf ba jeexal loolu bee jaay na gerteem fi ne kay moom torkal la bu jeexalee nag doog a doy wa nooraani léegi nag bis bu ñëwee foofa ba toog kër sëriñam jëm bëgg naa am doomi barke fa këram na ko fay di ko dawal di raamal te xam ne mooy borom ba moo koy jaamal. Lub sëriñ sonnoon ci moom mu fay ko ko ba wis ko ba wis ko kii maa ngi jégul soñ mi. Lum ñàkkoon ci moom mu ñàkk ko. Bamu yittewoo dara ludul neexal ko tey seralub xolam ba bóor seexal ko. Ngoro dafa metti woon. Benn xakim dafa ne munsu arbaina sanna kaana naasa yattamannu kasirat al awlaad أما الآن فهو يخافون من إنجانهم وكان الأبناء يطيعون الوالدين. أما اليوم فالوالدين هو يطيعون وكان سوج سحلا وتلاخ شعبا. أما اليوم فسوج السحب وتلاخ الشعب. قال الله رك جمال جني مصابك برام خم خم بدفعني بن حكيم دفعني منسو 40 munsu 40 wa ben la rek de 40 munsu 40 sana dirum ñun fukkat wala munsu 40 sana dirum ñun fukkat kala nas yetamnu kasi aw nit ñi dañu doon mibit bari doom legi nak dañu ragal jabot gi bu ñeuk doom yi wa kana abna'u yatihun alwalidain wa dañu doon top seeni bay amal yow mu fal walidin hum yuti'una legi nak boy juri legi ñoo top doom yi wa kana sawaju sahlan wa talaq sahban bu ñeuk soxna da yombon lool way fasé jafé lool way amal yow mu fa sawju sahbu wa talaq sa'al way legi nak soxna da jafé hmm way fasé yomb waaw waxin la ndax soxna ja tay jafe na ndax am na dëkk sàngam yooyu boo fa demee da ngay may 1 million akub iPhone akub sëwo naturel yow mi nga xamul rek mooy kawarug doomu aadama goo xam ne dañ koo defar ba mu liisal ko rek di ko jaay ay juróom benn fukki junni ñu di ko jaay daal bari na prix yi moom waaw xam naa daal am na ci yu koy jar am na yu ko sax nag te kawaru nit dong la nag koo xay nit yow moo ko tax moo ko doon moo ko am ñu defar ko liisal ko di ko jaay lu seer waaye fii nii boo fa demee premier cadeau loolu ngay joxe soo joxe premier cadeau akub iPhone marque la ci téléphone yi ñu ko xam léegi joxe sa wonu tëral waaye la ci gën a doy waar mooy caaxaan yi ñu koy doon ni
1: yéen a ngi déglu Tenier FM 98.6.
0: Ngay doy waar waa ji waaw léegi nag bu ñu xoolee kon jamono ni mu doy waar yàqu-yàqu yi léegi fase yomb lool gajigale rek ñu tas te fii ne noonu la soxna jafee ndax jafe gi mooy soxna su baax su la nangoo déggal topp sa dëgg yombut waaye bu dee ci wàllu financement it kiit ga dong la nga koy ñàkk yére yaa ngi koy xool moom daal ñëpp xam nañ ko rek waaw ngay woy xëy rewacc waaw mbokk mi sax am waaye ne ma message ne ma am na luñ koy loolu ñu tuddee émettine xam nga émettine yooyu ay poccaaxan yu bon yoo xëy bu ñu ne suba la takk ji lañ koy def kon yooyu yëpp foyee caaxaan yi nga xëy léegi nag mu daal di wax ne ki def loolu daal di futtee ko ngir lëggéeyal boppam déedéet ak siguma foofu de waaw kay ba mu ne lab sëriñam sonnoon ci moom mu fay ko ko ba wis ko lam ñàkkoon ci moom mu ñàkk ko bu mu yittewoo dara lu dul ba neexal ko tey seralub xolam ba bóor seexal ko moom soxna si daal di futteeku ngir lëggéeyal boppam ngir addinaam ak laaxiraam ak di doomam waaw lëggéeyal boppam ngir adina am ak alakhir ak do nga xey jigen fop ñet sey la ko wara sey ah eh jigen jo xey nak mom da melni xari kamara rek mom su bopam la nek legi xolul luy jari ay doomam xolul alakhiram xolul dam ah su ko defé ko defé ta sax ca barke dal ko dal doomam dal setam ya bur jekal ko kon liggey bi day wacc ba ci seri sax dañ ciy jariñu liggey jigen ju bax ju top borom kërëm seri sax dañ ciy bénéficié wu yalla gërem ko mustafa gërem ko ñepp gërem ko seriñam gërem ko yowmal xiyam mu daldi wi ginaana ki bam ci paxam fatima tak ridwana ki pam baxam te waji wolof day mom ma debat bobu xeyna nako xam day nor xorom la de yalla gërem ko mustafa gërem ko ñepp gërem ko serignam gërem ko yowmal xiyam mu daldi wi ginaana ci pam baxam fatima tak ridwana naw mox le denkep sunu serigne mbay jaxate lam lebu won ngir wa kërëm doy naxati ay sa melne waxtu wi waaw nen na wa kërëm kuy toggati reer te bëgg fo ayeti sun digënté leer waaw digënté leer na waxtu la jëf ñu jéggu ñu waxi seigne babacar jaxati joju ngi ñew inshallah no ngi sax di siaré soxna yëmu jaxaté bindu seigne babacar jaxaté ak mbolém njabot gi ngi ziar ñëpp ñaanal tawfiq mbokk yu jaliya ngi siaré seigne cheikh ñang soxna barké la soxna khadilo soxna khadisi la imam cheikh diop ñi ñuy señ sia mar ndjay ñom señ cheikh ak señ biram waye señ mbay yo mi ngi fofu señ dam mbay borom kafé gi mbokk yoy ci garage bi garage taxi man yi fofu señ goora mbay mi ngi fofu señ jagatine señ mori señ mar ndjay ñaari mustafa yeb señ mbay señ geng mbolem soppe yi fofu xalid yi wëndere yi ñu ngi leen di sé sëñ mbay tagé soxna kemb jaay sëñ daouda sall mi ngi fofu waaye duñ fàtte soxna ngarti diob ak soxna kure thiam soxna mbeen mbay soxna awa fay soxna ami thiam soxna nday ngom mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu soxna mbeen mbay soxna ñi nday ngégéen sëñ abdou loum sëñ fallu diop soxna fatou sekk soxna nday sall mosa ak soxna nday sall sanc camara mbokk yooyu yëpp jant ñaan na leen aywa soxna serigne omar loom mi ngi foofu moom itam baye omar loom ko njabootam serigne abdoulaye sey sant bayam mi ngi foofu moom itam ci aliya ak mbokk yooyu yëpp ñu leen di nuyu baye ndiaye mi nga fële ca daaru xadim soxna ñanga ñu ngi siyaare mbokk yooyu baye mor fall moom serigne abdoul khader soxna fatou fall mi ngi foofu soxna kuna jaan mbokk yooyu soxna mariam fall mi ngi fii ci essence dargo soxna fatou diobo mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara mbokk yële ca barab ya ku mel ne sëñ ousmane diouf sëñ ousmane diouf sëñ cheikh lay sëñ bay sekk munawir bunyaan bay cheikh lo mbokk yooyu yëpp rek bay modou bey sar bay modou fay mbokk yooyu waaye sëñ amar ñu ngi koy ziara waaye duñ fàtte sëñ Idrissa Wade pere ca Baye Fall ga ñu wëlëre la ñu koy ziara bu baax di ko ñaanal tawfiq tey ci sangaada du daara ni bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn mbokk yooyu ci 30 Mbacke Baare ñu ngi nuyu Baye Fall Diop Sëñ Abdou Seck Sëñ Abdou Niang Sëñ Mor Seck soxna Awa Fay mi ngi foofu Sëñ Badaju Bëgg Cere Sëñ Modou Ngom soxna Mbay Mbengu mi ngi foofu mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara Baye Seer isin bay sey yob isin galas seigne fallu cham batikatu molle mi fofu seigne fallu nyas mi fofu ci garas soxna ami jaga job salem soxna khadija sonu yaay fofu ci marché seigne sidi soxna bu so jaxate ma nga fele ci daru man nan soxna mam antakan soxna mam jaara ciow ak mbokk yoy yep ngi len di nuyu ngi len di ziaré ngi len di ñaanal di ziaré mbokk tar bi yep fu ñu mëna nek rek ñi ngi len nuyu alaji kombe ndo ñi ngi koy nuyu diko ziaré di nuyu mbokk njamur yi seigneum di wad ñi ngi koy nuyu fofu ci colline jour seigne cheikh mam kier mambay seigne saliou mom seigne cheikh khadi sunu xarit sunu serigne mam kier mambay bay serigne gey ñi mbokk yoy mbokk luga ñi ngi nuyu mbokk njamur mbokk njaagne ndam njaay mam mbokk keur dama keur juga keur soulay ba keur mamul ki mbokk ngewen cialen lamdu takku basap mbokk fay yewo mbokk ndem ñang ajeratu kumba jombo xam ngi fofu soxna awak yeek mbokk yoy yeb ñi ngi leen di nuyu ñu dem ba biir luga ciar seigne tou fallum seigne so fall mom mam cheikh ibrahima fall ñi koy nuyu ak seigne am di sall mi ngi fofu seigne modou jeri ci la seigne tala ci la seigne bada dia seigne bada sek sama seigne ñum dañay mi ngi fofu duñ fatte comme elne seigne bara jagne seigne bappa njay mbokk yoy yep ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ciar seigne jaga jopam seigne jeri wa dal mi ngi fofu seigne modou njay soxna ngeeme njay mbokk yoyu soxna isa fofu ci gannaaw raay seigne alhaji mi ngi fofu way soxna isa male ci yoon potu bëgg fallu soxna isa jaaj bëgg fallu ak seigne ak seigne adama jaxate mi ngi fofu seigne adama jaxate bay fall
2: cienier fm
0: seigne basirou gueye mam mam cheikh mbay imam mor gueye mam itam ñu koy nuyu diko siara fofu ci luga ak mbokk yoy yep ñi ngi leen di nuyu bu baax ñi ngi leen di siara di ziaré mbokki daru gay liko wër mbokki fa yewo waye mbokki kuyar mbokki mbayen mbokki ndekt ñi ngi leen di nuyu mbokki touba sam gey mbokk yoyu waye mbokki mbokk yoy yep rek mbokki ngeen sar ñi ngi nuyu seigne yarma sar waye mbokki makka baragi seigne omar wad ak ñom seigne cheikh ñang ak mbokk yoy yep rek ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziar ñi ngi leen di ñaanal Alhaji Papa Kodilo représentant Khalid Sa Kulumur ñu ngi koy nuyu waaye di nuyu mbooleem wa kurelu jeewal bàyyiwuñ kenn ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal tawfiq tey si sans salaamaaleykum wa rahmatullah.

0: na di sant rek tay bak ki nga xam moy sunu borom ta mom moy bour di borom ku du mom sunu borom du bour ta du borom ko bakati mom borum aras mom mi borom dole ji matale ji ki non ñepp ci ken notuko way ku ci du rabbul wara so yeme sa dole beugam ni da nga noti tam fekke yow ya ngay tit dole ji la taxi gannaaw not la yow mi notone kon ana dole ja rabbul izzati moy borom nguur ki sax dak mom limu yottu pal tax fa mu ne foliko amu fa wu tek ku du mom nekudul mom ak mi sappal yag yag bis dana ñew nga tuddi ci doonon nako kon ana pal ga jalla jalaluhu moy borom xewali dana ko sant nak moy ñu xewal xewal islam moy ñu tar lañu bok ci xeynu sayyidina xeytu sayyidina muhammad ali sallatu wassalam moy ñu bax ci suñu rew ay kilifa yu mag di kangam rawati na suñu serigne cheikh ahmed qadim radhiyallahu ta'ala an
1: Cheikh Abdul Khadir Mbacke jallale ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddo delawar ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu marché téwlu ko bismillah.

barkalla madrasatul rasul di atub sayyidina muhammad ali salatu wassalam madrasatul rasul di atub jambar yi barkalla ñinga xamne kër gi ñi kërlo tay ji ñom day ñoko doon suxat ak ji cianaaj wala ñi nekkon mu metti won lool way ñu muñ ko cey seen dom ja cey seen fitwa cey seen ngorga cey seen ngoreka jambar yi lañu suñu serigne joxagn ni ñoy seen ba ci diine tabarkallah kon mu lañu jëm leena xam ndax sa bay buñ la ko roylo moy dañu la wax ne moy sa nawle dañ koy wax dom nawle la ana nawle gi moy lan moy deug le worma jang fi lepp nga fa waye nak nang ko baye xel ci fasiyene ba ca baña doylo rek sama baye tangam la jambar la fi mu jaar waye fexal li witam limu am nga jëm ko am wala sax lu ko raw loy defna yene wajur bañu ko sun serigne daane sahaba yi ci senu mun senu jambaré ni ñi defon yentou sallallahu alayhi wasallam ak taxaway yu kawé ñu def loolu day barkal de leen baay xal bok ci sahaba yoy nak jambar ji nga xam ci lañu nekk jamono yépp wa kabum na malik ñu waxone amé jaloore yu amone waye tubarkal la dañ ci jangate ben mom jambar la won ci xare yi waye tamit jangate ci sahaba yi ni ñu doono ñu baay xal suñu borom ba sa suñu demel ba am njumte dable ni tam dañu nango taxaw na djeglu yalla ñi ñango taxaw djeglu yalla dem ci yentibi sallallahu alayhi wasallam baluko way ko mu djeglu len sun borom ndax mo gëna djegi ñep yalla mu ko fi yentibi ci mbaxam mu djeglu len yalla ñu da delu wat ci war war nekk ci way duñu nur mu ko nak ci gis lo xam japp na ni ak japp yon la ñu continuer ci dañ ci jël misal ci xarab tabuk jafé won na lool ba ñu bare bare waxon nañ la ci ginaaw ne dañu melo nañu xawona di joxe ngant di do ngant baña dem ndax ñi jankor lool muy romé yi bari nañu mbolo bari nañu ngannaay te yi ci jam ci budé julit ñi ñom ño gëna neew ngannaay waye tam ño gëna neew tam ay jumtu kay bonopi bol ko nañu tollu ci jamono bo xam jamono bu jafé la jamono ba koor mu metti lol xari laaj na alal ci alal amutone waye tabarakallah meme jafé won na metti won na waye teewul sahaba ci senu dogu ak senu deggu ak senu deggal ak gem giñ gem ne lepp lu yalla bëgg ak mu yenen taam lolam mom day am kon dañ ca warat sabab lay jaar sabab yoy nak ño jaayante won jaayante nak ngor la laaj dañu jaayante won sen jaay sen bakkar ak sen alal kon mu al yentou sallallahu alayhi wasallam soxla moy l'islam soxla la kon dañuy wara jaxé sen alal waye bu l'islam soxla bakkan yi tam ñom kenn wota taxaw ne tay ji sama bisub dundu lay doon da nga yamale ñaar rek dundu wa and nga ñaay wala wuté ko dem aljanna dañ ko jaayante won loolu mo di ngor loolu motax la muy jafé jafé téwut nekul fanan nawet bi fi la tollu bak bi toyna wala jafena wala metna ay fu ni jele alal xare alal la koy def donte nagn na fexi mom ñu doon and ak shaytané di jëm ci sikulo nit ñi di ci profito ñen wone ne gis nga kilifa gi li mu diglé li yomb ci jamono ji bu doon ba jamono ji neex sax mu tané waye ana fu ñu jele alal ci xare alal la koy def fu ñu jele lu ñu dundé lu ñu di lek amulen ko ñi ci maral ñi ci bekko amulen janna yu doy ha ci ñe ngeen di jakarlo ñoo leen ëpp mbolo ëpp leen ngannaay te ñoo amuñu jafé jafé ñeen ni ñeen am ño xamne nak ñi ngi commencé doon ci saka seen xol di tambali di reng reng yi ñi dem ci yentou sallallahu alayhi wasallam di taggo ngir bëgga do ngant tubarkalla ba am ci ño xamne sax ni am ci ño xam mom ay nafaq lañu dañu doon doglu ngant waye am ci ño xamne rek duñu ay nafaq ay ñu deggu lañu waye ne teewul wuté nañu xare ba ci amuñu ben ngant waxon nañ leene ñett ñoñu moy sala moy kaabu na malik
ak hilal mu umayya ak mararantum nu rabia bayon tibi sallallahu alayhi wasallam agge andakum armem ba ag tabu on gogu dogu ami jafé jafé tew tak nañ xaré ba dé defar formé nañ armé bi organiser nañ ko fassiyene jakkalu non waaw ci li du ragal tax yalla nga andal motax bam fa nekké lu mat ay fukki fan waye lepp ma ngay xol ginaawum di gis tak gi dessert bi fofu nga xamné fa la romé yi laqatu wa fofu mu daldi jël décision ngir bëgg del ci wa nak madina ah nak kat ña ngay xarel ñom laqatu nañ neubutu nañ yefi doyna war mu la té taxaw na ngir bëgg del ci wa kon gis nga julign ni kenn mën ta def face ak ñom ndax ay geyna lañ usuduna alal ada masabi fi dijaaw ku lu su jaaw da ci ko fi yeesaw usudul mate yaxsid lahum zuta jaruin yabu juba an yakay wa hatta jaru ku jema jaay fit ba jakkalu ñom geyna nga fay fet ta ko jakkalo geyna bu wutut saw fit reer la lolu mo len dal ñom ñoo ñu waru me yentu bi sallallahu alayhi wasallam da di fasiyene del war madina ba ñewé madina ñu téru len nak téru bu réré ndax wax na né jeysul osra bobu ndax li tan ci deko jeysu osra moy armée jafé moy ci jafé jafé lañ ko formé moy armée bi gëna mak bo xam ñu tibbi sallallahu alayhi wasallam formé nako and ak ñom genn dem xarit ndax boba seenu blim tolon na ci fanweru jinni xolul lool tolon na ci fanweru jinni ci bobu mo gëna armée bi gëna reey ci walu lim ci walu am nombre mbolo ci armée bo xamni tou sallallahu alayhi wasallam jité nako wara genn dem jakkalu non ni ba nga xamé ni yentou sallallahu alayhi wasallam duguna madina nak duguna ci xaré ba dik ba dugu madina mo dal di ñëk dugu ci jakka ja ba mo julli fa ñaar rakka dal di togal nit ñi ñu togé Jesus ya nga xamné ño wuté won nak nga xamné demu ñu won xolal lool ñi jambar won mom dal ñi nga xamné dal ñom sak duggu len dem nañ bañ leen gis nga am nañ ndam ñom ñew ci ñibi suwa nañ ci jamm ci teewul am nañ ndam wa bi ndi ci la nga xam demu ñu won nak di ragal na bu neew wote jaan ci dess bootu da ñam faatu bootu nangam leg no ñu def xama terse li dal di duggu wa kenn ko ci nek tak dañ dal di bëgg ñëwaat ci yoonte bi di wut awlay ak di dal di rafetal motax ñew demu ton ñu dal tambali di ñew kenn ko ci nek dik na ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di do ngant ak di giñ nak wa di giñ bu baax di wone ne ku bëggone dem la ngant kep ko teye wa ngant mel na ko dal man ngant dongu la de wa dong way bu don ton lolé fo taxaw ñu taxaw fa wa mom be bu ñu koy séré di waat nak xam ko lolé am di waat da ñoña

0: dem nangam ah ngane ci yalla fekk gamo ci dara bo fa joge nan mo day lay rek wax mu dik di jema lay di reere ndo defal moma gëna mos moma gëna yaw fa mbeug dem la fa kenn duko def am ñoom kenn mu tolay seen kanam te man damay wax ni magum jëm saña gantu saña bañ saña nangu yalla defal nako lool bu diké bayal ba nga jaral ko lay rek xamna bayina la xal soko jarale lay rek bayina la xal bu lijeenti ki limi wax deug la du deug deret lool bokku ci ak yiwe amna ño xamne kenn mën ta wax ak ni mel lool mo kay lay tane moy ngani ciel ay bo fa nekké di wutu lay rek nan nangam don te lay wax deug la de waye dañu gëna mer nan mo day lay rek bu la yabé ba man dako wax nak far man la ko wax far ah man la ko aké kon yentou bi sallallahu alayhi wasallam mom war nañu jangati ci mom lu mel jikko ju rafet joy nek lamé dik wax ko ci kaw jappal lool rek ci djegal ko
1: ñu ko ko ngant
0: na ci biiram la baye ko yalla ko xam waaw ah wax na ni am na ño xamne dañu fa dañu wuté won xariba te ñom ay nafaq lañ dañu degg wuton wa am na ci ño xamne ñu degg lañ waye wuté na xariba ci amuñu ngant kaabu ñu malik ci la bok motax ba nit ñi diké nak di kenn ku ci nek dañu raxal lu ñu degg ñek ñi degg wuñ ni kenn ku nek dik di wax sa ngant ak di djeglu ci yentou bi sallallahu alayhi wasallam ñarun djeglu nak kaabu ibn malik mi ci la bok bam dikke ba ci yentou bi sallallahu alayhi wasallam mu nuyu ko fofu yentou bi sallallahu alayhi wasallam ci mbaxam day san nga xamne bu la man ma li ngay def man na la melni ko xamne sa andut ak yow ci li nga def waaw nga xamne da ngay japp ne sa wutu jappal na mer wala dal amna lu ko metti bok ci yow waye teewul rek lay san dana la nuyu dana muñ waye ram xéetu muñ gam ko muñ nak da ngay xamne ki ah mel na dal amna lu ko metti ci jeffinu kaab waye na teewul mu dal nako wa kay ñewul kaabu neena ma dal di ñew ba may dikk dox ba aksi ci kanamu yunus sallallahu alayhi wasallam tok yunus sallallahu alayhi wasallam dal na ma wa yow di mom lu ko waral lo ni nga taxawé nak xana du yow ya jaayante won jaay sa lepp wa joxe sa nos xana du ya ko defal kaabu ne dal nako xakay war na ci yalla ne ah suma togon ci kanen ko du yow ci wa aduna kon lay dana gis ni ci ak ci ngir ak meram ak sanjem bi may mera rek su boba bo tut dana genn de ba to genn kenen ku du yow dam ko du ñewé sax far ndax lima defa tax kon day bo tut na genn bo tut dana ma tak bo tut sax dama du meuna tok sax di wax ak mom waye nak ndaysan am lu ci toftal lo xamne lu yema la waye yentou sallallahu alayhi wasallam nangul nako ba ay alquran sax wacc na ci mo ñaar ñi ci dess ñom ñep di wane ni nangul nan len seenu tup ak seenu jeeglu ba inshallah dañ taxaw fi rek waxtu ñu dab bu ko defé ñu daal wajjal mo lay yunus sibu barka la mola yun sidur kon lañu daldi adra ci mola yun sidur di niñ ko waxe di terif serigne touba bo xamne mi ngi jëm ci walu tasawuf ñu tollon bbs bok ñu bëgge topat bi ndibi rek serigne ñu ngi do waxna bok na ci kinta agale khadimam ci yalla don ko geureum kum geureum ndaysan te gi sa baram fofu nga tek ko ci wamin mafasid lanini demal ba ca jarikal kitabu delu ci wamin mafasid harma fa ma ñew min mafasidil a'in turidah

yela siwana walana lan yarida ihwa'uhu man tarakul qur'ana wa kullu yuhsa halikan zam'ana wa min mafasid lani bokna ci yaqku yaqki ni rebuka torida dakof nako ila siwana jeme ci kudul ñam ñun walana ci ñel ñu lan yarida du rob ihwa'u ak bewlom man ñinga xamni tarako bayina alquran alquran wal kullu takib wax sa def na gatchel ko halike muy aji alku zamana di ko mar bok na ci yaq yaq yi shaytani yi mom shaytani yalla dak nako mom mo jëm fanen ci kuru ñun fi mom ci ñun du finale du finale dan ne bok na ci ay yaqom ay yakum ak yakam jamm dafa beewlo ñu ngax dañu bayyi alquran dalay jangalali fi ñu bayyi alquran lolu ak beewla ak bon lay tam te lu setan ni ko defal dañu ñom ñepp nak dañu len alak dañu alku alak walakum mar mu metti way bo lako gatch ñan ci yalla mu ci fa kullu man taraka zikran unzila fa nafsuhu ma shaqa'in azala fa kullu man kep ko xam taraka bayina zikran atere unjila mo wacif nako fa hazala berna wacina naso bopam ba shaqayen andak taxidi neena kep ko xamne da nga bayyi alquran ci yalla musal neena alquran ni am dañ ko wacce ah koku day berna bopam waye tamit andak taxidi kitab rabbina huwal kitab wa fi khalisalikal kitab kitab rabbina tereb sunu borom huwa moy alkitab tereb wa fi ci mom xal waxna sarke kitab bobale tere neena sunu tereb sunu borom bi de moy tere bi dana ci mom la yalla wax sax ci alquran ni zalika kitab alif lam mim zalika alkitab arab fi kon nañu tek fo sunu baram bu ko defee ñu da ñew ci benen bind bi muy sa'adatu tullab ko defee ñu may nende ñen topal bind bi ci wajil sa'adatu tullab tabarakallah sa'adatu tulab ni jangon wala bo waaw batay ni won ci yi nga xamne moy fi'l yi waye ñew ci yi nga xamne nak da fay nasab fi'l mudara mu ci tabbi da na ko nasab joto nañu jinj sax ci batay bu fekke ni luy waral jismu tabbi na ci batay da ngay koy jismu ni ñewon ci ba don ci joxe misal ndax waxon na ni bok na ci hatta way bok na ci tam senu tontu ci fa wala waw wala aw wala mu don ci jox misal mu ne bu waxon na ci bo xam jawab nahi lay don moy lu melni sunu borom di wax na wala ta taxaw fi fahila moy fa go xamni day tontu lako jitu lo xam jawadu nahi moko jitu lo xamni nahi moko jitu moy harfu nahi wala la nahi masra moy la ta taxaw bil be fi ci mom kon fahila gis nga fa gogu jawab la ca fa gogu nak mo nasab yahila gi motax na fahila nga bune misalum su'al lacc bu fekke ndey tontu ab lacc lol moy ngane hal zaidun fi dar fa azabu ilay ndax seydu min ci keur gi gis nga ndax dafa lacc dana kon fa azabu ke dana fa dem ci sahaba ngay wax kon ci boba dang koy nasab war nga aw izhab aw azhab azhaba ilay aw waaw wala nga ne waaw azhaba ilayhi bokku na ci misalum lo xamne ab gar lay tekki nga xamne faagi moko tontu batay te day nasab nga ne ala tanzila indana dang koy garal koy garal proposer ko xana do wacc ci ñun doon suñu gan
ah kon day fatu siba gis nga fa kon day ci boko defé da nga jot aw yiwu gis nga fatu siba fatu siba batay wa man na nek watam lum la ci wax ci farek batay waw gi man nako nek ndax bu len xetam nga ne watu siba man nako ton man na don tort batay yi man la jox misal yep tam wala fa hilla alikum khadibi boko waxon tam ci benen wax lulu ci alquran man nga ne waya hilla waw kon mo len xetam nga ne watu siba way su boba batay def am kay nasab kon batay tegat ci baram fofu insha allah bu ko defé da ngi ci ñëwaat ñu wajal nak yobul tay mbokk ci ñu yobul tay dañuy and ak Seigne Sallou Mbacke mom Seigne Fallou Seigne Chaibou mo bi ñu ko ci xati deug ñi tanki wala xad karam.

0: ay rek di len fajj di len set di len consulter di len joxe garal neena so wala fa am infirmière indi rek dafa wara sax dak bu am équipement am lepp ndax nak am natou teewul nak nek nit de natou bu yalla duggal la fofu xamoo par erreur la xamoo par lan la ak lum la fa meuna def nga dugg fa rek war nañ nga topato ak doom adama nga war nga def comme baye ma baye la fofu dila yafal rek day lek di nan sen yon new ci yow dedet ku febar ku ne war nañ nga meuna yobbu te ku fa ñew indi fa lo xamne ni wañeku la ci yaram mi tam war nañ da seytu ba nañ da tecc nañ day yobbu dila fajj baye la hopital dila fa fajj ba nga wër ñu dog la indi waye ku ki dam ba mu fa day indi ko ci biir du fajju ba yaram mi loxo ba yaqku ma tank ba yaqku lol baaxu lamp bobu ngay tek nit ka bu muy japp botam yoy mu na dem ba beuti lendam do ko gisati yoy yeb incident yi bari yoy yeb dañ ko fay jele tuberculose da fay yomb ndax nit ñu dancelo kenn ku ne noy sa morom ku am jangoro da koy wal morom bu ñoy yeb dañ koy sonalé mu am ak kep te ko xamne itam ci salle de bain lay commencer toilette da ko wara bari bir nat yoy keur nat yoy ko wala bari toilette way ben toilette ñukay rang te toilette bi nekk ci bir fi ngay nekk yow mom ngay noy ba fofu fa fay wéré lay mbir mu boko xolé sa bop xamné du xagn jam def jam xagn nga liberté manam fiix doto am fiix dañ ngay tekk rap bo gis biti do ra doyna duma way nga jëlat douche ko te bi nekk ba premier nit ak nangam ni ci nekk kenn ko ne fasiyene et fi ci toilette bob ci toilette kenn duko raxas bam set hein di je def dal bi bomb bam set ndax orgeur buñ ko defé ñom ñokoy noy wat baxul waaw orgeur mom ëpp nay duggal ci prise
1: maison yi mom yene gi deglu tenir fm 88.6
0: ba ñu nettoyer tout ko xamne mo koy nettoyer ci lofo ñom seen bop ñi ay aylo bu tay ki tay nette lu nettoyer wol ge ke nettoyer ñu yobul ay bicarbonate ñu yobul ay omo ñu yobul ay bros ay njampé ay raclette ay serpillère ay siwo ay potinda ay satala ñu dafa fa wara am ak ay ndox yi ñi naan waaw ndox am fa ndax ndoxum robinet bi bo nekké fo diko naan fo jëk té do ko gis sax fo koy wuté ji nga may nga dem wuti ko kon ñi nga xamné am na ñoo xamné ñoo nekk fo fi tam wala ñoo gor gorlu di topato seni dom yoyoy seni jarbar ak seni seut ba seni borom keur ba seni soxna len yobul li nga xamne ni munta ñak jigen yi nga xamne ño nek campenaire tam ah ñi nga xamne yalla meena na len gani nañi fi soulale ñi nga jigen di jefandiko parwer ñun suñu association ak da nañ ci def lu beut pam islam et development di sante fofu soxna mariama ndjay ba legi mu ko ci ndaysan demal na mak waye mom xol bi dafa tocc ci social mom ko yalla natou lay baña gis deysan ay dal ay mbaj ay siwo ay satala ay cloison ay couche hygiénique yep lañ dal jël yop ay bassin hmm ay ngegenay yoy yep dañ ñen ko dan yobbu deysan ka afale ak forbe nga xamne ko la xalé ndaw yi nek ak campenal deysan balen fekke nga xamne natou mo gaw doom adam te jombul kenn nak erreur bu ndaw rek mo na fa dugal ñu joom te dafa ay at ñoo ñu la kat waro won sa ta du joom ben wer yow fekk dang ba joom at ma joom ben at xam ngeen lool ak la ay way justice senegalaise am nañ ci yeen yaakar de ay borom xam xam rek fi ne te gis ngeen ñi jige nit ñi bo ligé non lañ ñi jige taxawal ñop taxaw ni ci sun kon nak ñu def attention ndax lo wax fi tay ñu ko wax ëlëk kon nak ku ne na nga jël sa travail ba mel nga tok ci
2: ñeñet
0: nit ki xamne dinañ nga atté yow bu ëlëgé waaw bo duñu doyna borom xel nit ki avocat yi itam dañuy sét sen digg ak sen borom ndax bëgg sétal sa client bu mu tax nga sosal sa benen kër gi sa benen client morom ndax ku ne dafa bëgg gagné nañ ko tek ci yoon rek tek ko ci yar ak teggin bañ ko tek ci xëtt xëtt bañ ko tek ci doole xamne yalla noppin c'est ñi moytu ndoxum raxas ndoxum mag ñi da nañ ko wax de bo raxaso bu lu taxu ndax nenañ
2: ci ñeñ
0: dara ci ñam bo nga lek ca fala nga faatu fo nga nek fok tabi fete de ginaaw kon nak lu jara moytu ndoxum raxaso bu de kuddu ak mu mu don raxasal na le tek raxasu mo fele pomp ku ne nga joxo kuddo bu de da nga raxasu ne lekkal ñu defal la nga raxasu bu dugal ndox keneen ñoo dugal loolu du raxasu loolu jotté na ñu jox la torsion bi nga fomp bu ko dem jël sa kudd sama de bu ma sañoon ñu delloo si waat loxo ndax loxo dafa am barke wala ñu teg bool bi nga jël sa loxo tibb tànk kenn du dégg ngoos ngoos sex sàqar mi tiye beneen loxo bi tiye bool bi nga toog toog yëpp defaraal say cër toogaay boobu nga toog rek cër yaa ngi ciy defarwaale cër yaa ngi ci jaamuwaale yàlla waa xoolal nga yeg teg ci taabal yi ñëpp toog cin la ngay toggee cin waar ga ma xoos cin la ñu oxyde de zinc ba di génn nga yëngal seppi xoo yekk xoos xuñ ga def ci palaat bi ñu jëlaat kudd yi kenn ku ne tibb def sa palaat di lekk di xoos yee palaat bi xoolal loolu ci oxyde de zinc buy génn yépp ci debi bañ koy commencé togg ba ma muy dugg sa biir bi yow gisoo ko de muy nekk sa biir bi di la xaar ay at nga jël lu tàng def ko ca mbuus mbuus ma nee na da nga koy lekk de da ngay bënn rek mbuus ma rek muucu tàngaay bi ak bay jóge ca mbuus ma ànd ak ñam wa jaxasoo ngay muucu di lekk maanaam sëru mbokk yi ñu jaay ci siwo plastique lañ koy def plastique bi di mu ngay génnee liquidam di ca def mbuus maa ngay génne benn liquide boo xam ne nii moomit toxique la bu yàggee daf lay jox cancer te à petit feu ndank la ci dugg di ko dugg sa yaram saa yoo xëyee na am soomi mbokk saa yoo tëdd naan soomi mbokk même du dul dara jamono ji neexul waaye foofu moom laalaguma fa moom laa egguma foofu waaye tàngaayu lu tàng lu ñuy pour ñu bàyyi def lu tàng ci plastique moo tax ma dugg foofu kon nag ñuy yóbbu ñam yi ñuy denc ñam yi te da nga ko yekkee defal ci fan koy def bàyyi teg ko ub ko bàyyi ko noonu ba mu sedd nga doo ko dugal waaye doo ñekk ñam def ko ci bool ba nga koy denc rek daal dugal ci frigo ba ma congélateur ba déedéet day gaaw yàqu da ngay jékki-jékki rek ñaari fan ñett fan nga gis mu commencé bu du congélateur da ngay gis mu commencé teg benn mbàpp bu weex xam ngeen frigo bi dafa am ay microbe moom itam ay bactérien ci frigo bi mooy tax affaire yi di ñooy contenir ñooy tenir teneur bi nga frigo bi di sedd moom it ay genre microbe la waaye du gaañ kon booy def ñam ci frigo bi da nga ko war a dëpp da nga ko war a ëmb ba mu baax ambale ko buteeli ndox yi dañ ko war di saañ tëj ko waroo jël ñam mukk teg ko noonu saa nga def ko ci dara saa nga muur ko baa nga ambale ko lamas ko ci dara waaw loolu nañu bàyyi xel ndax gis ngeen biir bii di ci jëm dafa war a sell dafa war a ñor surtout mag ñi ñu dëkkal ci kër gi di togg bu leen fàtte mag ñi danañ leen toggal mu ñor xomm waaw ceeb bi na nooy nepp bu leen saaf ceeb bi jox ko mag ñi amuñu bëñ te gis nga bëñ dafa am solo ci nit booy lekk te sàqar mi moo bu baax bu demee ca mbaax ga daf cay joué day joué ci cœur bi day joué ci digestion bi ndax bu ko sàqal mu bu baax mu nga warax rek muy jàll bu demee mbaax ga itam lam man rek lay wal de bàyyi la fa la ca des te gis nga heureum noppuloom bu jotee day dem tëdd fee ngi mel ni gardien bi rek heure wàccam jot na day wàcc ñib bi yow itam sa biir bi boo ci defee da nga cay def maanaam par exemple te ni teeloo reer nga xaar ba minuit noonu nga reer fekk moom wàcc ca 22h ba 21h moom ame fu la nag machine bi ne ci biir yaram yi ni amee fay la danaan tekk di ko fa xool mu koy xool ba 4h du matin ci lay jëlaat poosam jeex na mu moom amul tic tac 4h du matin mu commencé waat di wol mu ngay wol ñam wi ba mu jeex tàkk ñam wa def la mu war a def di war a dem circulation deret dem
1: deretdi
0: war a dem jeexee dem ca yexee ba ca des dem ca boutique bu mag ba nga daal di génn muy boor gannaaw kaw ndox yaa kasaalika naka noonu ku xool suñu ndox mi ñi yàlla jox ñi naan yàlla baaxee ñu ko ci robinet yii da nga tiit man keroog ubbi naa robinet mu xonk-xonk goo xam ne sokolaa boo xam ne damaa jël pot bi dégg ko xonk coy ba mel ni ban bu ñu togg bu ñu lakk ma xool ma ne lii kuko nan ba nga lekko fo jëm te amna ño xamne amuñu moyen pour dem di jënd ndox bouteille amuñ lolu nak ñam li ma len digal moy ndox momu bu ki bu ko ki bu len ko rot bayina ko mu soté ko ba jeex ah bu len ko jox xar bu len ko jox ganar bu len ko jox bey bu len ko jox nak malgré la facture bu dina ser tax da ngay rot bayiko muy soti ci soti ba ndox ma leer ba jël lolu bu ko wujé wugé ganar bu ko wugé xar bu ko wugé dara toural soti ko bo amé ay fleur so arroser ko bo amé garab dafa tati garab
2: ko
0: dur bu ko jox nit bu ko jox doom adam bu ko jox kenn baxalal bam bax ga baye bam sedd surtout nga xamne mom ngay nan da dal ni amna lolu ñi fuyete we waaw day melni ni ñi batté bat ngay diko batti do dox mom batti ko ba nga jëso té mom la ñepp utiliser rek poté na wéñ ngay jël amna ñu aluminium ñi ñuy jaay nikel yoy nga jël ko tankati jëri di jëri bam amaan ngelaw xam nga dox boko baxalé ngelaw la dem na day dis soko nané du gaw res nga jëri ko bam amaan ngelaw bam sedd nga dal sol say bouteille tej dugo sa frigo man tok observe sax d'accord ma ci xamna ño xamne beñuar ndox bu ne ñet tok lañ cey def ub ko bayiko bam am genn walé waxtu soko defandiko bokay raxasé ko bokay togué ko boy sol sa ndaye sol sa ndaye man ñi nak alam lañ dan def sen bo sen ki bu ndax dañ dan dem rot ca ten ba neux bu ñëwé boko ségué mu ban moy génn ci nox nga am dañ dan dalu né amana percal ñu takk ko ca bu ñëwé soti tilim yaak yépp yam ca bu daal di jël sen alam def ca wa man ñi mo bu ñëk daal lañ dan am jël potenda tek ca bañ jël bouteille yi jël saako ñax yi saako yi nga xamné sisal la ñawé ko ko ñaw ko ba ndala yegg worale ko ko ñaw ko bam ne kek tatu ndala ngay bayyi bu ko defé ngelaw lay jaar fofu xam nga ndaw ban dafa am bën comme ni yaramu nit amé bën fofu la ngelaw di jaar di selal ndox mu da ngay ñew fekk ndox mu sedd guy nga dal jël sa ciép def ca ba nga jël sa benn goowé sanni ca motax mag ni daaw gis ñi fébar dé muko ciadi ndax lañ dan jëfëndiko motax dañ dan lek lu sel lek sen lax añ sen ciéré réel ciéré mbumba baasé mba naxal nga am sa mbumba nga am sa dimb ba nga am fay xop ci mbum ci all ba bo mbum bari na ci all way de gor nañ all bi yep bo woron so ba nga won do am lo wat pour tok ko mum tax kéro gene na len ñambi xobi ñambi gene mun ci def lu neex nak xobi ñambi mun ngañ ci togul lu neex plat bu ne mun nga ko cieto mu and ak ciep ma and ak sankal ba ma and ak mbox fep mun nga ko ci def acher rek tagat wala sa gerte ñorul passa gerte guñu la nexé tok sa mafé bu la nexé tok sa saka bu am nga gerte buñu xaraan moy saka nga def sa konfu mo baangi def sa geejji baangi def sa kéccax baangi def sa yaboy bo paré xolli bam set def ca bu dé ndawal yi kassaré kan ko non dé gëna nexati bu dé konfu mi dé gëna nexati mo fa sa do bon ko koy bolé ñu lugal dal yow debbu sa assé ko xamu ñaami bo mu daggato nga dagg goor bu am noy nga def ca tok bu am ñor wala
2: sa
0: lo ci bu dé ndawal ke tax bu dé geej bu dé ko fini baye tok bu bam xelli daal jé sa tinti tir def ci ba nga jé sa tamate def ci ci sa doole la yem da tok sa ñang tang fé ciébu mbay bi nak dina lek ciébu mbay ngir ma mëna wër baye yeneen ciébu du mako tuddu ñu may japp wa ciép mu ñu ko bé dëkk Sénégal gi béj bayam ciép jigéen ñi lank na duñ ko tok mu ñu ko tok té ciép bi sakan na neex na loko jox mu la loko jox mu dublé ko bo togé li ba yek kilo bëgg na ndox té ñëmul dëgg lin té boko loko def mu neex boko togg mu neex wa yamale sa ndox rek togg bam ñor xom xojal bo xey rek xojal tanal bam set nga sebet bam set yaak daal di xoj tek fa loko dem taal bo taal ta tay damay baye nonu fe pendé rek ma daal di
2: sey ñeex fm
0: bo ñank ta nga bo ciéb yu salaam so bo pare tokkal sa tuttu dëgg lin bu dé ñank ta mu daal tassaro nga def sey legim xaché bo sore gas digu ba def ca talot nawé ari ko ber def ca digu ba mbokk gas sul bo togué olbiti wat xam nga né ñor da daal di jël ben super yu ndaw yoyu boy def servir su dé ay plat nga def ko ci bëss bu am ki daal di kep day né ko ma bu rafet nga daal di jël sauce ba tek ca wét ka jël sa ben pièce samp ca daal di servir ku ko lek sante ngay def du amul dewlin amul dara tir ngay def tok ben sa ko de tamate da def ben sachet ba ñay kudd ba tamate jamb bu amé fekk mu yomb tax fi ne lu way di jënd rek jëndal yomb mom lo mëna jaay jaay sa posto lol bu ne dina bëgg tok rek la ci wara dem di ca dem dedet uta sa netatu uta sa gejj uta sa yet bu forox loy bisab bëgg bi amna nga tok rek def ca ñam bi patas supame carotte ak nawet ak len ne ndax amo ndiegam ben bu ne 300 la ñet yi 1000 francs tegal mako ne wuto sa yaboy bu bari ba sa ton bu blanc bu bari ton bi dañ koy ki confirmer dañ koy kon wi ñi de confirmer dañ koy togg ci bu neex bu kanje lepp na man bu lek tepp na man mais di ciep rek moy lek ciep rek rek rek
2: sankal ba fm
0: ciep ni ñu tay ci ciere bo mu ñor daal bi seug sungu fu laalu mbé laalu nguy moy xobé buy mo ngay jël wër bo am bobu depp diko laalo ndax laalu mbé bi day joxé fièvre réussite yi da koy joxé da koy yëngal waye même buñ ko laalo bo jëndé ciéré bu ñu laalo bép jiraatal sa laalu nguy nga def ci laalu nguy moy xobé bawam nga wër bo mo tangal bo mo tang depp bo noy lay stamé sungu def ci mu rat taxaba ndax même couscous man bi couscous bi ñi ta ko ni man dama ci def laal ndax moy tax du du dañe sa estomac day ratax bo ci defé ñax bi lek day ratax bokay na lek day neexa jallale te di nga ci amare fer ndax xobu guuy dafa am fer te fer moy moko manké moy indi anémie anémie sévère da nga gis bu ñin ñuy dox di melni ku ñuy bamax amatuñ dér pat rek lañ tax seen dér san nan nako ba wéré dinañu be dér ja dem te amunu ñoo dem ñu may len dér ndax am ñu ñëgu dér dér dafa jeex sé ni ñi nekatuñ bay maye dara nak poche yi ñi joxe ni hôpital ay branco am dina la fekk ci lalu hôpital ba sax ndax nit ñi nangotu ñoo maye dara te dara te duko jaay amul planète ñamul supermarché amul auchan kon ñi war di nek ay ñam yo xamne moy ñi maye dara nebaday bi ci la amna fukki vitamine ak juroom mango ci la xal bi ci la gis nga xal bi boko dagge ba lu wex lool nga xamne mom lañ joxar mi da koos ko bom set
2: garage
0: ci bu sour mo gën lu xonxal gis nga ni mi yamale xar mi non lay dundalaté sa cellule da koy nodanti wa xam nga sidit day dé bo amé fermer ak ñatt ko juroom fukki at rek sidit ya ngi commencé nak di lax di rasu gis nga lu melni xal bobu nak ni dindi lu xonxali la ci xottu war nak mom ngay xoos bom set wicc ndik ko lé ko bo koy def war kala da ngay bessa tak doto yegati dara te sa yaram day sedd xal mango sedem ñew waxi nopi sump ñu dañ am yo xamne day fajj ma ñew nak ci periode bi nga xamne mom lañ ñak muy mbokk mbokk day fajj lo xamne ni kenn xamunu mu toom jangaru ñu ne rek mbokk mën nako safara mbokk bi mën na safara lu ne kon ku ne war nga lek xop bu bu mbokk par jour au minimum bo mën ta lek ñaari ben so ben ngon na nga lek ben mbokk par jour mbokk dina remplacer lepp lay remplacer mu ngi lakk bu mu xam nak ndax man nit ñi di lakk mbokk di upp kenn du upp mbokk lay xam
1: Tenier FM 88.6
0: même pas bu amé ni dang koy wara jël lu bari nga congéré ko denc ko bu su démé ba manki ngay gënë rek tek comme ni ngay def sa ginaal ak sa ndawal rek bu séé da dal di jël lakk ba nga duggal sa four ba nga baxal lek ci ba sour gis ci tuuti xorom rek tuuti xorom nga ci def ak touti sougal bu la nexé yëngal staff bu la nexé baxal tek baye bam sedd ba dal di lek ba sour dina la ñu ne ni jamono neexul de bo ci wid dinañ waye mbokk mi de mën nañ ci lek ba sour kël wa dem na ndox teut am na ño xamne dañuy réré mango ben mango jabeti kala réré waye bu jélé ko upp de naaju bi itam war kala ma sha Allah dom yak derbak ñam wo yeb day fajj naaju bi mu bëne koy fajj fi tool ni dagal naaju bi dag ko ñent jël ben par nit la wax de nga jël ben tranche ba dagat baxam daal di jël sa gën riij baas lekkat riij bu am noy nga daal di tegné jël sa ñam bi baxal momi tan dag ko andé jël sa batañ sa baxal daal di ko dagat do ko baxal dang koy blanchir oui dang koy blanchir ba ñam bi mom nga ka baxal patas bi nga dagat tay yépp yoy ñoo ñett yoy mëna and patas patas bi najo bi ak batañ se bi mën nga ko tay bo tay bi ci touti xorom dal di patias sa limon pour sa haricot vert sa tomate farci yep daga sa supame yow lo waru jël sa ration rek jël ko nga bañ ko togg nga jaar ko ci tay ko nga dal di jaxase yep dal di jël sa citron patial ci jël sa huile d'olive def ci bu la nexé bolé nguru bu la nexé bolé ñankata lek ci togal lek ko souf dessert dessert bi ak lek gi nak war nañ am genn wali waxtu so añé paré ba bo réré paré ba nga dessert ak bala nga nan ndox war nga tok fukki minute ak juroom ba genn wali waxtu nga doga nan ndox ba nga doga lek sa dessert mais da nga gis ño xamné dañuy lek rek dal di wol bu nan ndox ba ci bir lek sax ñi defale ndox di nanale ndox té lool day sonal mbax gi tax bu dañ béri day yolom xam nga jël sa ruy tekko mu dang nga nan ak nga jël ruy bo xamné nga ca doli ndox aban buñu ne ko non jox ko nga nan ko bay jël xam nga do jël ba ndoxé ba tang nga jël kon nak yaara ñam yu dugg ci biir non la wara mel dafa wara tang bu démé machine bi wolal ko bopam def toyalal ko bopam nam ko bëggé way bo lekké lu yolom baxul tax bu démé da koy sonal kon nak céré ji itam céré ji bu dé da nga yor estomac momit dé ko sim ala ndox bam bax rek ci tuti xorom dal di sim ciere ji baye ko bamou ne deng xam nga yeugal nga yeugal bam ki woup ko baye bam ne deng nga dal di ñew setali def say ñeex yaxe ku doon mu dal di añala
1: yeneegi deglu
0: ciere ci ciere 4.6 ne jëllu ci ram mam da an def ser na nak ndax mo gëna ser mburu te mburu mi tam bari lu ñu jëriñ kilo mburu mu la lekkal juroom ben nit mu nu ko te kilo dugub boko togon dina la soor juroom ben nit da def ci ñeex ma ñu lekk ko seen yaram wër ndax meew kenn waxatu ko ndax meew amatu fi ñaan buñ sukkar lañuy jaay bo demul ca dalal be jënd meew nak directement nga xamne lekko meew meew ko ndax yi mom du meew mom meew ndox yi nak mënu mëna ca wax kassari ka nak nonu ndax meew sunguf lañuy jël mën na am xoyal ko def ca poté mënu mëna ci wax len waye saful meew saful sukkar saful len kenn xamul lañ ni ñi lek lan da suñu ñak mata digi nak moy lek lo xamul lan la ba wop fekk la ca moy ñak xam sa bop moy lool moy sa bien-être nga bañ ko sam xam nga sa wergu yaram dang ko wara seytul sa bop ñun jigen yi nak fofu ñay responsable yi nak ndax mu no yor keur ah do xol baye lepp ci loxami nan ni moy sang xalé yi moy fanano xalé yi moy jox ñi lek moy solal moy foot moy gennel papa yere bu mu sol moy passé yow lay def ci keur gi ñoo dal bo wacce sangu ba set sol sa robe de chambre ba sa fexal dal di jël sa portable jaxan jank bay def le fetto lu mu def ak lu mu deful xolo di ngi def baxna baxu xana bu añ joté fekk la fa barer jom nga ñew maslam togg ba xam nu mel présentation nga dressé fook defar bon rafet dal di jaagar jaagari lal nap yi ak torsion yi genné nga jaagar jaagari indi jox señtu mu nekk tax am ci plaisir xamné o mas ana jabar ci kër gi xam yena na nong dal té mom xamé ak nam mané ba nga jangal jank bi itam motax nak yi xew de xew ci kër yi jank yi nangu borom kër yi rek ah waw sax bu mom moy rafet moy jabar ci moy soxna ci di yow do dal ala nga yow 10h 11h jank ba indi la sa ndek tégal sa kolal ba ci table amage nga jog ndek yo fa def débarras sax do ko def moy dindi moy raxas moy def yeb lal lal ba nga jog mu lal lal bi lalat balé fobéré taxas dur ñew kalañ yow nga nek soir liggéey nga lool sax dula fa fekk liggéey nga bu yagg ñu bari seen bi lay ndéké waxon na ko sa émission yi lay passé dima gëna bañ gor gi liggéey ndéké ci biiru loolu dama ko xéxa xéxa xéxa xéxa xéx be ni ñu ñoo gisaan sax dañ may jéppi méré jigen ji lu défal bu borom kërëm ndéké ak jigen ji lu xoti borom kërëm tabaski ak jigen ji lu joxe addi xar tabaski sa borom kër loolu dama ko xéxon ci suñu service bay ñëpp atamako ku ne ya nga yar xar bu tabaski jotté da ngay jël sa complète tête dal marrakech ba ca mbaxana kala ak xaram tabaski ya koy jox sa bop addi jigen nañu tarbi yow borom kër yi suñ bëggee ci doomi baax yi doomi nga xamne légui comme ay mala dañ leen di nampal soow mala lañ leen di nampalé motax duñ am xel té réaction mala rek lañuy def buñu waxé nga ni nga dar sa gemé suñu noppé defay buñu tëddé nga défé né dañoo yaru ba gennuñu fekk ñi ngay tecc tecc bi ñi nga Chine ñi nga Japon ñi nga fepp ci internet bi ñi ci portable bi portable nak dama leen di wax le yone won na fi audio pour ngeen déglu ko tay demb dafa am suñu koñ bi chargé
2: Kenya FM
0: chargé jek jek yefi na teuf lak wéram nek ci sama web fi sama ñet sama kër ñettelu kër ga té buma xamné loolu man ma ci tek sama bëtt té yoné na audio bi nenen ba charger portable bayiko fa sa portable boko charger dang koy xol ba xam ndax fess na fess bu fossé bu fessé rocil dindi chargeur ba dindi portable bi fay prise bo bu féké prise la rocil prise ba tek né télé bu ngeen di tej len fay len lepp débrancher lepp tax deun mën na ñew dal ci taw bi mën na ñew agir ci waye portable dal mu ngi def jéyé ci dëkk bi nga duggal wañ mën na exploser mu fess nga charger surtout nga charger ni comme may wax ni rek bañ mu téson tuti baña ki may charger ni rek di wax ni rek jël charger bi brancher ci légui retour bobu mën na def stop mu éclater né teuf lak ba mu lak sal xoy mais duggal ko ci wañu mu soné tassanté mu am réaction ak safara bi mu exploser yow mën na la ray da yaq sa kanam ba mu ray la yow yoy yeb nañ ko éviter portable duggu ci wañ portable kën duko fanana de charger té nañu bay portable ñi ngi gënaayo diko tek ci sen nak yi diko tek sa ko di téléphoner yor ko tié ni di wax benel portable to tek ko fele sori la 5 mètres nit day am hygiène de vie nit day topato bopam bala nga tedd sangul borosa gemeñ raxasu ba sa carité mba sa ben diiw bu huile d'olive bo am nga diiw sa yaram bon toy diiw sa tank digi tank bon toy ak huile d'olive da saw sa bubu am len bubu fananu kay am dara bu fananu kay lo meuna lal jëlal fa ngay tek tank yi nga len do xawna dem tax nang tank yi ngay diiw jël borom kër gi momi tam raxasal ko tank yi bom set nugal ko tax mi xoj ko ci bu def fi ndox mu xawa sedd do dugare fi fukki minute ak juroom dugal fi fukki minute ak juroom

jus ba da nga xas bam set wicc pompe bam set jël poudre talc bi laal yaram yi tuuti fekk taal nga climatiseur ba nga taal nga ventilateur bam yem nga daal di ñëw diw yaram bi yëpp commencé ca bopp ba ca tànk yi maase noot dënt yi defar tànk yi defar loxo yi defar bët yi defar bakkan yi defar nopp yi maase loos bi toogaay bi ndigg li maase yëpp daj borom kër yi dañoo sonn dañoo dawa dawa dawa dawa lu mënatu ñoo nekk yow bu la defalul nga defal sa bopp ndax ñun jigéen ñi dañoo ñoo ci gën a ñu sont des perdantes kon nañ góorgóorlu bu baax toppatoo borom kër yi toppatoo njaboot gi boo gi doo guddi guddi guddi wàcc boo ñëwee dugal xool say doom muri leen di dindi seen yër yi xoolal seen yaram yi lu ci dara mejjee nga xool xam lu ci dara mejjul xoolal seen suuf ba xam ak sir bi ba xam lu ca nekk xool tànk yi xool yaram yépp léemu tëdd dem tër yi xale nañ ne di léemu jàngal leen léemaa yi balaa ñëw tëdd nañu ànd ak njàpp léemu daal di tëdd yaay yeeg ko ap itam nañuy ànd ak njàpp léemu daal di tëdd tej bunt yi léemu bunt yi ndax nag dëkk bi rek gis ngeen li fi xew bàyyi nañ ñëpp ci biti ubbi nañ kaso yi gaa ñi nag ku ci amul loo jàpp it da ngay delluwaat ca na nga newoon rek ndax ñoom foofu ñu dëkk foofu moo leen gën a société bu métti bii amul xëyoo gontoo fas yéene di galeeru yaay may ma may mbaa yaay jox ma kon nag ku ne na nga jógaat sa bopp di farluwaat di sellal di set set set sa ñu waaja ñëw ku ne setalal sa kër ak sa bunt kër buñ ko defee rek mu wàññeeku jàkka yeeg roboori jàkka yeeg tali yépp bu fa kenn tegati mbalit ku ne jëla sa mbalit dugg sa biir kër bu oto mbalit ñëwee nga dem tuuri waaye setal sa biir kër jël mbalit ma sànni ca biti bu béy yi ñëwee tasaare bu ngelaw lu ñëwee naawal ndoxu foos yi génn jaxasoo mbalit mi ci tali yi loolu dug hygiène gan ganale teeru teral gu nga jox ko gan lu mu am lu kan mu ta nettali tere gan lu mu xool ni nettali kon nag te tàmbali ba damaa ñaanul woon waaye dawli ñoo ngi jaalaat bu baax sëñ Fallou bu sëñ Soye bu waajuram boo wàccoon yeesala suñ jaal ci ñaari njobootu Cheikh Moumtaha mu Cheikh Mahmoud Bachir yi dem ñaanalaat ñëpp nga xam ne nii am nañ ñu wàññeeku muy ñaanal kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal ak bitim réew di jël mission yu am solo nag ci bitim réew xam ngeen gis ngeen léegi kër Sëñ Touba yi ci ak kër Alhaji Marek yeeg kër xalifa diine yi nekk ci diaspora bi kenn ku ne taaliba bu ne yaa ngay defar sa kër boo ñëwee tumuraankay dalal la dina jox añereer ndéki argent de poche ba nga mën a installé waaye gis ngeen diine ji ni mu saxee ci diaspora bi par rapport ak suñu réew mi ñu nekk nga xam ne kenn talatu dara du nekk si média yi nekk si internet bi di saagaaka faagaaka la tak dara ni dañoo war a weesu loolu nag te jóg ndax yàlla mu ngi yor karawaasam di ñu karawaase bu baax gis ngeen li am temps yi yépp gis ngeen dee yu takkar naase yi surtout dee yu ndaw yi ate yi këpp nañuy jàpp balaa ñoo dugg ci oto yor sa kurus di ñaan ayaatu kurus yi mbaa lixlaas mbaa basmala ba ba ngay yegg mbaa lixlaas kii niñ ko ci waxatee salaatu ala fatihi nañu ñaan ci oto yi bàyyi waxtaan ak débat si kaar kaar bu jeex ngeen def beneen ci oto bi ba ngeen di yegg xàqataa yoo yeeg jëwaate yi ci oto yi nañu jël suñu kurus rawatina chauffeur bi yor volant bi nay jël jàpp am njàpp balaa départ na jël oto bi fu ne ruu ne mu teg fa benn mbuus ndox bu départ bismillah rahman iftari ina azalnaawu tojaale ndox yi ndax ndox bu seddee fépp ay sedd ba tari ina azalnaawu daal di taal oto ba daal di départ te foo tuuree ndox utal sa ndox wisul jàppaatal dugaatal loolu waay mu ndox sa client bu bëgg a wàcc tuur ndox yi nga may ko ndox mu def tuur ñëw dugg kenn ku ne yor sa kurus ñu bàyyi waxtaan ci oto yi bàyyi kaay ci oto yi bàyyi internet bi te ñii nelaw teel a tëdd teel a yeewu chinois 20h fekk na ko mu tëdd 4h du matin nee na fojet ñëpp ci ñooyam chinois doo mukk gis chinois mukk buy reer au delà de 20h jame suñu wàccee ñu ngi kërëb kërëb yi kërëb kërëb kërëb bu ñu yeggee 18h 19h reer nañu ñëpp dem tëddi 4h du matin kenn du ko wax sama amul xale amul mag ñëppay jóg moo tax dañuy wér ndax di nelaw doy teel a yeew ku teelu yeew doo am dara yéew mu tax ni tasaaloo bi boo nelawee ba 8h 9h foo jëm fooy daja ban wasak moo la fay xaar nañ ngeen góorgóorluwaay yàlla bàyyi ne gi wàccee na lépp ci kaw suuf teral na doom aadama yàlla da ko teral bu teralu boppam doomu aal na kon nag sëñ Aliou bu ma def lu bu ma ñaanale waa diaspora ñaanal suñuy waajur yi ñi kilifa diine yi nga xam ne ñoo fi nekk ñaanal

0: am buñ déggé wax top ko nam gëna rafété ci suñu xaj bi ñëk dañuy ñëw ci suñu bind bi nga xamné ci lañuy jàngalé lu jëm ci walu fiqh dana koy wax lu bari fiqh lu am solo la ndax moy tax sa jaamu yalla mëna wër diina ji dañ ko xaj ñett xaj moy iman ak ci aju islam ak ci aju al ihsan moy rafetal buñu waxé na al islam mom sharia mo koy jangalé moy fiqh buñu waxé al iman mom aqida moy pass pass buñu waxé al ihsan mom tasawuf mo koy jangalé ñett yépp no day dajé mu doro mat way niki féké gëm na yalla du julli def la ci aju way du warfatal day ngissal du wajarign anta abdullah ka annaka tara in lam takun tara fa innahu yarak lepp loy def rek jappal ni borom bi subhanahu wa ta'ala mi nga jakarlo ak yow donte yow gissoko lol moy tax jëf jëmana sel jëf jëmana rafet kon inshallah ñi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ko yow mu defal ñu wër ak tal jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam mbokk ñi ngi nekkon ci bind bi jangale koor ñu tollu won ci surut yi nga xamne moy tax koor wër surut siha ñewon nañ ci ba limon ba am ci limon moy ki nga xam dafa amon mbeureug jigen ji amon mbeureug mu set ki nga xam dafa amon deretu wasin man mu set baba ci la woré ci lay wër way bu amé yoy bu woré du wër féké dafa dok ñëk fajar am laata fajar la dok day yéena dugg ci koor gi don ta sangogut bu dogé na ginnaw fajar la dok baba bis bobu la koy japp rek way da koy fay ki nga xamné dafa yéene won woor wër wi ñu xamné ben yéene doy na ci waye na bis bi ne sop nañu mu yéssal yéena ji far yal def mu am ngant moy koor am ni ñi toftale la mu am ngant da dog am dafa feber wala dafa gis deret ci deret ye ñi waxon koku bi tambal wat de yéena wat waxon nañ tamit bokkona ci li tax koor gi wër nit ko am xel and ak xelam waye ki nga xam ant ak xelam koku du bu woré du wër allahumma nak sa yu demé ba wër lu mu yag yag bu wéré day fay koor gi way nga am dafa tagok sagom moy ant ak xelam lu mu yag yag bu wéré day fay yoy day fay wér yoy wala at yoy ki nga xam dafa xam tamit ñam dafa xam momit bu woré du wër waye bu démé ba xexi mo xam xamte ngi deñ na momit bu fekke li ëpp ci bëcëk gi la xam li ëpp ci bëcëk gi mom la xam bis bu nakoy fay bu fekke ne li gëna neew ci bis bi day konn rek du fay dara ak naan ñëwon nañ ci batay dañuy konné surut siha yi tax koor gi wër bokku na ci tarku jima bayyi jaxaso man ma jaxaso moy di and ak sa soxna wal akl ak lek wa shurbi ak nan faman fa'ala ku def li mi ñett yi ma wax fi nahari ci beccugu ramadan wër koor say and dara min salika ci lolu mutaamina mi aji tay min qayr ta'wil ci lulul ta'wil qarib aji jige wala jahlu wala agrir fa lay warna ci mu al qada fay wa kafara ak kafara kep ko xamne dafa and ak soxnam ci bitti gu wer koor wala mu lek ta tay ko wala mu nan ta tay ko xam ñette moko tay an naqalam dara jotu ko moko tay def ko koko dañu xane day fay waye day kafara day fay bis bobu mi ben bis bu pare mu kafara dana ne wax legi inshallah moy kafara allahumma nu mu nek ta'wilul qarib moy lo xam da ko ta'wil ci lu jige mu don tukki ñu ne kuy tukki bu fekke day am juroom ñet fuk kilometer ak juroom ñaar sañ na dok kuy tukki lu mat juroom ñet fuk kilometer ak ñaar sañ na dok mom nu xamu ci lool dafa deg ñu ne kuy tukki rek man na baña wor mu ne kon damay tukki baña wor koka bu bob lool tahwilul qarib la ba day fay reway du kafara na xamu ci won ni nangami kilometer la waye dafa japp ne rek mom kuy tukki rek do wor koku day fay rek wala ki nga xam nañ ko forcer dañ ko forcer mu lek wala ñu forcer ko mu nan ana ko forcer sañ bañ la koku tam day fay rek waye du kafara wal kafaratu nak kafara fi zalika ca lolu kulluhu leppam it'amu 60 miskin moy nga lel juroom ben fukki miskin li kulli miskinun miskin bu nek bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallam ci muddu yanta bi sallallahu alaihi wasallam muddu moy nga dajale sa ñaari loxo comme ki nangu ñaan nimi def tam baña don loxo yu reey reey baña don loxo yu ndaw ndaw yu digi dom mu nat ci ñent do moy sa kon lo lay genné man nañ ko nan tollal ci liber rek liber kok lo lay genné waxo lolu afdalu mo gën wala ho ñel nako bata anju kafir mu kafara bi hit qiraqaba ci goral jam mu'mina bi aji gem aw siyam sahrayn murtabi'an wala mu wor ñaari wer yu toftalo kon ñetté dañu kafara kafara moy da ngay lél juroom ben fukki miskin wala nga goral jam ba jamono jam de am wala nga wor ñaari wër yu toftalo bu fekké nak ci ngir mi ñu nek muy ngir imam malik liko gënal moy nga lél juroom ben fukki miskin xalal boko défé dang ci jox ñuko soxla mu nekké nak koor gi xeyna yu metti ti yoro ya ko yek ayna bo ci def baxna way mom belo gëna tam wama lepp lo xamna wasala agna min khair fam ci dul gemmañ ila al-aqiba ca baat ba moy beulige rek min usine lu melni ci nop usine min usine ci nop aw anfe wala bakkan aw nawisa wala ñurug yoy wala kana dont nek na bukhuran di sahar fa alihi warna al-qada fa faqar rek lo xam nak dafa jaar ci dul gemmañ mo xam ci nop bi la jaar wala mo jaar ci bakkan bi tam mo don lu yolom men xéetu ndox wala xéetu diw mo don lu yolom bu fa jaaré bu exé ci boligi rek néna lolu da yaq ko ay mo ngay fay rek mom ndox jaaru ci gemmañ gi ndax mo nekké gemmañ xam nga lu fa jaar da nga yek banexu lek wala banexu nan wana fekke nop la mom doko yek buran bakkan doko yek melni xeyna ko don saraxndiko di jappu mu am recc wala mu don massa nop yi mu am lu recc wala mu don sangu xet yu mel non wala sahar sax sahar ki ran ki toggu sahar sosu jallu exi ci beuligi neena lolou day yak koor waye day fay rek day fay wa misluhu kamam al balgham lu melni qaqandiku al mumkin bi jappena tarhu ak sanem wa khalib ak ajnat min madmarje galandiku wa siwak ak satch ko xamne dafa am tiflet bu ne ci gemmañam mam xaqandiku bu ne ci gemmañam mu man ko tifli tifli wuko dar kay wan am nañu wax ne day yak koor wala ko ran galandiku mo jall am lu jall wala mo ron socc socc bu toy wala lo xam sa xeyna xeer la xeer doj nga xexan ko mu jall waye agul ci beuli gi nga man ko genné wa lolou du yak koor fekke gennat na ndax lolou lu deugër la motax buñu waxé lu yalam moy lu melni lo xamne diw la xet yoy ndox wa budé lu deugër lu melni xeyna ab deureum bo war non wala aw xeer te jallut nga genné war ko lolou yakul koor waye li gëna wër mom ci xaxandi ko neena ñeem boko wané tam du yaq koor gi boko wané du yaq koor gi kon bokki inshallah fofu lañuy tek suñu baram buñ del ci wat inshallah dar kay wëyel nak buntu bu xawa ki la waye ni ngi ko xassé ne lu mu gëna gatt rek ci ne ko gëna mëna teyé ndax lool rek lañ ci jiblu inshallah kon na kon dañuy and deglu Cheikh Abdoulaye Hat dadi ñew inshallah ci suñu bind kon Seigne Aliou Ndiaye ñu deglu ci Abdoulaye ñewat
1: ñu balu ci ak rafa ndox ak fofo liggi nga xamne ci benn liggi wala so benn ñek wati jëm fann lu may liggi Seigne Touba mi nga xamne moom nga dama defal ci lu ak ñu defal suñu alaaga jey jey jëf
2: ak ci ñu ñu balu ak ñeen ndoxel tam ci koro parti li nga xamne moy ci ñu dimbal ci bëgg ba dal ci jamm ma am nak yépp lo xamne dama bëgg ñu waxtaan ci rek dañu amul lu ko wax lan lu modi yalla ji wo ko mu jibal rako jitt ñaaral ji modi ngor gu yeug ci ñu ak ñu dul gu ma sekk da tan amul lu ko mom na tol bi nak moy li no dal mu ngi li fet tanu sax ko sunu bop war ko fatali ci war ko sot ndax ndax mu rafetal sunu dox yi
0: wa kon bok inshallah ñu ra di ñew ci sunu bind xam nga ñi nekkon don fatali konté gi yeen tukki serigne bi ñi nga won waxon nañ ci départ bi exi mu duggé ci gal gi ba ñew gabon ak île bi mu nekkon yépp ñew nañ ci kon lañuy téggi suñu baram daari wé inshallah wa zakara netelena mom serigne bi min karamatihi ci ay karamam fil khaybati ci tukki bu al bahriya ci geej gi juhur ahlu badrin feñu ahlu badr xam nga ca ginnaw waxal na la serigne bi fofu ca jeewal fala ko borom bi subhanahu wa ta'ala boole lon ahlu badri ngir ñu and ak mom ngir ñu aar ko ba kenn du man ci mom safaan waxal nañ ko ci xasi deug asiru ma'al abrari hina asiru وزن العداء أني هناك أسير الأبرار ني وخون موي أهل بدر وخون نكو تي غيناو نين بوكنا تي كراما يي كا خامني بروم بي سبحانه وتعالى ديفال نكو تي گيجي فينو أهل بدر من وذلك لولو أنهم نكو نيوم في باد الجزائر نيكون لين تي إيلي wami nekkon lenn ci ili amna ñu wax ni Libreville la mune jaaloni defon nañ ma fi baytin ci nek kabirin bu reey askano ñu dekkal fi ci nek ba al askari soldaria wa kuntuma nek ka waayidi nek kenn minum ci ñom wa yalabuna ñi fo wa yashrabuna ñi nan sangara wa yudkhina ñi tukh wa ana man sakitun me aji nopi me aji dal hala izahim sen lar yoy na li anni naka man alimtu khamna anna malakayna nyaka nyari malakay al katibin yi aji bind ma kulli mukallaf ñu xam dañuy and ak bepp mukallaf minna ci ñun wa ma dama dañu ñu sabirande di aji muñ li ta'at rabbihima ngir top sen borom kon la yeen baxé du yell ci man du war la yeen baxé du war la yeen baxé du yell la yeen baxé du rafet li ñeel ma an ashaki may jambat ndax li annahuma naka ñom ñaar yuziyahuma ñi ngi leen di lor ma yuziyeni limay lor ta wala yasaki ya ñu jambatuñ serim ñeen fofu ci Libreville borom bi subhanahu wa ta'ala baxé na ma fa bama gis ahlu badr fay fay nañ ma fa nan dañ ma duggal ci ben nek bu reuy ma nek fa ak soldat yi ni soldat tuwab yi lañ ci djublu ngir nakaral ko rek néna ma don kenn ci sen bir ñu ne ci neeg bi di fokk di fecc ak di nan sangare di tux ma tok no pere lor yi nga xam ñi ma koy lor muy xettu cigarette bi xettu sangare gi fecc mi ñi fecc néna lor yoyu ñamay lor ma muñ ko na xamna ne amna ñaari malaaka yo xamne ku ci nek borom bi subhanahu wa ta'ala ni ko boole yow and ak yow
3: 88.6
0: ñaari malaaka yo xam ñi ngi and ak nit ki fepp fu mu jëm ratib ak atiq fo jëm rek xamna ñaari malaaka ñi ngi and ak yow allahumma ngay dugg ci wanak ñom duñu dugg fu sabe nek ñu xaar la ci biti wala nga dem ba teud di nelaw ñu tok di la xaar budul lor rek fo dugg rek ak loy def xamna ñaari malaaka ñi nga and ak yow lo def nak ñu koy bind ki ci ndajor lo def ci lu bax da koy bind legi ki ci chamagn bo defé safan mu neggëndi ko xaar bo tuubé du ko bind way bo tuubu nak mu bind ko mar bu yamul qiyamé do aadu bu ñëwé dañuy jël téréem jox ko dal né la am jangal sa téré la nga defon lepp mi ngi ci iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka al hasiba serigne bi neena ñaar malaaka nga xam ñi nga and ak bepp mukallaf ñom neena ñi ngi muñ lor yoy niñ may loré mi xettu sigara gi donte duñu nit sax waye dañu am yek yek xettu sangara gi fecc mel yoy yep neena ñi ngi koy muñ ngir top yalla neena kon man naka lay def ndax li leene lor momay lor to ñam jambatu ñu kon warut ci man may jambat yani kon rek ni malaaki mané muñ ba jambatu ñu kon daf maam daf leena def daf leena nawlo ndax jangoon nañ ci ginaaw sayna ibrahim alayhis salaam gis nga bañ ko sanne ci pakhma manam fa yar al jox dafa tollu won ci digeentem ak borom mus ci xajal ken mo la ñay tudde imamul muwahhidin serigne bi tamit ay malaaka dikkel nañ ko ne ko dañ la bëgg xettali mën len jaru ko ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mi may gis kon al ji sayyidina ibrahim alayhis salaam yaron serigne bi yar nako mata mo ni malaake ginaaw ñum jambatuñu ta limay lor mo ne lor kon man du yell du rafet may jambat fa khadallahu yalla daadi atté dan anna jundo nako soldar ya kharajo genn nañu ila mahall tadribihim jëm ci barab bi ñu defé entraînement dañ dan def sax fajar dañu genn dem entraînement kéro na xamna dañu wéru dafa leer ñu japp ne waxtu yu jot na fekk jëtugut fa wajadu ñu fekk jamaatan am mbolo ala quyul ñu war seeni fas bi ñe fa ñu entraînement fekk fa mbolo mu bari taxaw daal di war ay fas wa alihim nek na ci sen kaw al hamaim ay kala ñaar di kalaw
4: ñeñ
0: sen ciatu bakkan da ngay gis do gis ci muy mustafihim ni ajrang ya rang bu jup ñep daari taxaw daari kalaw war seeni fas ku ci nek yar sa ngannaay soldari biñu exé fa khafu ñu ragal wa waqafu ñu taxaw wa sabatuhum dallo len ara isum sen kilifa gi general ñu dal len len dank taxaw len rek na bo ñom tiit nañu bëggul ñu daw na bobaat nañ am defet mo leen dalno ne def len dank taxaw len ñu taxaw ñuy delu ginaaw dank di del ndax bëggu ñu tepp ne bëre rek daw way ñuy delu ginaaw dank du gel du delu ginaaw du delu ginaaw du delu ginaaw binde ba nga xamni sori nañu ñoñu war fasi te moy ahlu badr ñom la wa hadadahum mutakulen bil qatl jaray in sa'a al qabr buñ siwale qabar bi min jihatihim sen wal mun len general non gis ngeen li ñu gis ñi war sen fas taxaw kala wu ba ken qamewulen bis bo len siwale qabar bi rek ye ñep lañu ray ñu bëgg ñu noppi ko ñu nopp bañ ko wax lu ñu xaa seen kilifa ñu dañ ko yegg waye dañu bañ mu siiw ci dëkk ba ndax bu siiwé ci dëkk ba rek ñu né ah ñam ko dañ demal entraînement ba né fekk fa ñu taxaw wari fas kaalawu ba kenn gisu seen kanam yo seen nga na ñu daw wa ko ba kon dañ nañ am defet général bi ne len képp ko xamné net li nga li rek yow dañ lay ray falama asfara ma xamene setna asupu subaga jiddan lol xabo dem nañu anhum ci walis len wa al badr ñom fofu lañ taxaw taxaw fa ba asman ci set ñira dem wa katamul khabar ñu neub khabar ba han qair ahlihim ci lul seen kilifa lul seen ñagn ñu wax seen ñagn seen kilifa wa ñu neub ko ñeneen ña khala sheikh serigne bi ni wa ba'da zalika gina lolou fi ayamin ci ay bis daani al hakim nana njit la njitu tubab ya njitu soldare woma wala tafani mi ñewante ak man man di maslang man di ba di maslang man ta daw ko def de wa basatani mi kafang man bi akhsani kalam ci ginda rafeti wax am di ñewante ak man di masla di kaf ni wax ak man wax ju rafet wa fi asna'i kalam ci jamono jimi wax ak man qala li neenama la'alla indaka ndax yow a'wanu nga am ñulay dimbali law hawaltu bo sak won amran mbir li aanu ko ngir ñu dimbali la ci bir waxtane bir kaf ki mo noyal ci mom lol dan ko way yow ndax da nga am ño xam dañ lay dimbali boko sakkon bon woré ñu ñew dimbali la wa bu tit ñu ndax lañu gis mo ñu yor ay fas war ay fas yu am doole kalaaw ba kenn xamé wu len yor seen nga na taxaw bougé wuñu lol tit lo na len mata muy jémal lijeenté pour jéma wax ak señ ji ba xam lol lan la mu ñoom mi kaf ak mom di wax ak mom di masla de reer daw ko def mo tax sa sab non ñaare bu jikki jikke ñew di kaf di reer di ki rek xamal ni amna lu mu bëgg amna lu mu ragal wala amna leen lu mu bëgg dañ ne ko waye ndax yow da nga am ño xam dañ lay dimbali boko sakku won ñew dimbali la qultu lahu serigne bi neena maniko ma hasa an yakuna ñoñu nuñu mel ñoñu ngey xanaanu ñoñu ngey xanuñu mel ay nit lañu wala ay jinne insan aw jinnan ñoy ay nit lañu wala jinne ñoñu ngey wax qala tubab bi ne ko anta adra yow limi wax yaq gëna xam nga ko de xam nga limay wax fa awhamtuhu ma defelo ko bi anni naka man la a'lamu xamuma lolu fasakata marat nap ma dal ko wone man dal li yow xawmako ndax sa ñi bëgg na xey mu jaar ci digg ba ne ko wa fasoy taxawon fofu ñoñu waran fofu nangul na ñan lañu wa mu daf ko nak xana yow bo bëgge ko la dimbal day am ñu xam bo ngoré ñew dimbali la señ mi ne ko ñoñu nuñu mel ay nit lañu wala ay jinne man ko ah limay wax yam gëna xam way xam nga ko señ bi melni ko xamul limay wax neena amna lenn ci borom xam xam yi laaj nañu señ mi ne ko lan moy sababu wa ahlul badri feñ fof fa khar sa'alahu ba'd al ulama han sababi suhur ahlul badri la wa khar sa'alahu laaj nako ba'd al ulama len ci borom xam xami han sababi lan moy sababu zuhur ahlul badri feñ ahlul badri lo ñal ko lan moy sababi taxon ñi feñ fof fa khala mun len irhaban li a'dadi irhabun dañ doon titlo li en aday ñal noni ñew ñoon pour xex de ñew ñoon pour ray len da ñewon ngir tital len rek ndax lo xam musoko gis gis ñi war fas ci ponkale nit ñu am jëm mur sen karam kalaw sen ciat bakana nga gis ku ci nek yore sa nganaay taxaw ñu doon lim bu bari lol da ngay tit ndax musoko gis mën ko dañu ñewon rek irhaban li a'da'i dañ ñew na ngir tital noné rek wa sa'alu akhar am keren ko xalaaj ne ko hamanhum ndax ñom unasuhum moy nit ñi am malaikatu wala malaaka ya xam nga ñu demone badar doon xex ñu tuddi ahlu badar malaaka itam ñew nañ doon leen dimbali mën ko wa ñooñu waran fasé taxaw fofu ndax moy nit ñi demone badar wala malaaka ya fa xal señ mi ne ko malaikatu malaaka ya la allahu akbar malaaka ya la am kenen ko ko laaj wa sa'alul akhar kenen laaj ci ne ko hal mahum nabiy sallallahu alayhi wasallam ndax dañu anano ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fa khala man huwa ra'isuhu moné kon sen jitt yaronte bi sallallahu alayhi wasallam manon ci kanam moné kon sen jitt allahu akbar am kon ahlu badr wi ñi ñew fofu ñewu ñu won ngir xex ñewu ñu won ngir dara way dañu ñew ngir tital len ndax lo ma se gis gis muso gis fas wi tol nonu muso gis nit ñi tol nonu ñu don mbolo mo xam kene xam nu mu tol ci waxtu wowo da nga tit mota ñan arrière ndank di arrière di arrière di arrière ba genn fofu fep ci la njit la nan colonel bi neen bo bis bu xabar bi ci yoy ñep lañu ray ndax bu ci yoy seen affaire yaq dañ laaje cheikhul khan radhiyallahu ñu lan mo nekkon seen sabab ngir ñew fu mën dañ ñewon ngir tital lan rek mën ñu laaj ko ne ko ndax nit ñala wala malaaka ya malaaka ya ndax nit ñala mëne malaaka ya la ñun ko ndax dañu and ak yantu sallallahu alayhi wasallam mëne mo leen jité won ci la waxon bayti wa fihim yaqul ci la waxe ni yasara lil muna lada libar wali man qada li ma qaba an kulli wali li qada a'lul badri asuda man sahsahal wasi wal hasuda yaqulu li haythu akunu allah tafsir la ilaha illa allah yasara yasara yambalna li nyal ma al munamabatiya lada libar wali fal libar wal fal libar wali man yalla mi nga xamna xada wa matna li ñeelma ma la nga xam xaba faddu wonna an kulli wali ci bepp wali ñu li ma doon mebit bekk ko yalla defal na wax ci Libreville defal na ma fa lo xamne jox na ma fa lo xamne wali yima jitu won yep musñu ko am ma xaba an kulli wali ñen wali yima jitu yep ben wali ma sa am lool dina ko leral leg khada wamatna li ñeal ma ahlul badri wa ahlul badri asuda ñi di gaynde kër dañu melni ay gaynde man yalla mi xam sax sa soril na ma al wasiya rambaaj kat ya wal hasuda ak ñi añaan yaqulu li wamatal na ma haythu akunu fuma nek allah yalla tafsir la ilaha illa mbegum la ilaha illa ana borom subhanahu wa ta'ala yombalal nama sama mebet fofu ci Libreville joxna ma fa lo xam musuko jox wali faddu na len ben wali musuko am neena fofu la nga borom subhanahu wa ta'ala bolu ahlul badr ñu dakk kep ko xamne da nga rambaaj kan nga won wala nga don ku añaan ta borom subhanahu wa ta'ala defal nama fep fuma nek rek damay nek ak mbegum la ilaha illallah serigne bi mune qala li waxna mune ma khaba an kulli wali lim ci jiblu moy zuhur ahlu badri ma ara aysim sallallahu alayhi wasallam fi tilka al buqa al muslima lahu fi al bahr li zajri a'da'ihi neena limu jiblu ci ma khaba an kulli wali moy feñe gi nga xamne ahlu badr feñe nañ ko ko neena ben wali musko am lima jitu kenn amuko ci sama ginaaw kenn amuko ci neen lolu djum neena borom subhanahu wa ta'ala defal na ma fofu ci liberville li nga xam faddu won na walu yeb moy ahlu badr feñe ma fofu ci barab bu lendeum bobu ci jamana yemene ci geejji ne mu defaf ko ngir mu nek ak jajji ak titel non yi xamna ñoy ay non waxar na ni li qad ahlul badr ma raisim wa matlan ahlul badr ñu and ak seen kilifa ko ma yantu bi sallallahu alaihi wasallam kon biñi ñew ahlul badr yantu bi sallallahu alaihi wasallam lañu andal day melni ci daru khudus ja yantu bi sallallahu andal ak ahlul badr ñu melni ñu nek ci am ci luñu nek am na melni dafa am melni ab rido bu dox digënté sëriñ bi ak ñoom sëriñ bi gis leen bëgg bok ci ñoom ci loxo yantu bi sallallahu wax ni loolu wess na mu amone bëgg ko lool bëggok mu bëggoon nak ñun ko loolu mënt nek mu jigi ñun ko man na nek waye info nga jaar fi lool moy tukki geej ci borom subhanahu wa ta'ala defal nako fofu ci liberville mu gis leen nena borom subhanahu defal na mako ñu and ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nena tafsiru la ilaha illallah mbegum la ilaha moy aaji borom subhanahu wa ta'ala di wax ni wa in yuridka bi khairin fala radd li fadli wa in yuridka mom borom bu namé ci kum mana don bi khairin ak ci aw yiwu fala radd deet ak delo li fadli ci ngeneel yalla communiquer de day am lu bax day am nangam tay am nangam neena kenn man ta teba lol do am wa in yuridka bi khairin fala radd li fadli kenn man ta teba lol do am nena waxay su xult fuma waxe ak dara wala adrara la ilaha illa moy nekh nekh la ilaha illa wala lor la ilaha illa moy li borom subhanahu wa ta'ala di don wax ni wa in yamsaska allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa nena borom subhanahu wa ta'ala bu namé tek nit lor tek nit jafé jafé kenn mënu ko dindi fala kashifa illa huwa mom nak moko mëna dindi kon day am tafsir la ilaha illa day am akdara aw adrara la ilaha illa allah serigne bi netal wana ni annum nako ñom jaalu defon nañ ma fi tariqin dayiqa ci yoonu khat ño defar yoonu khata khata khat duggal ma fa xam bu may dox sax damay wettu boy yexé wa atlaqo ñu daal di boyal an li ci mom baqaratun aw nak aadiya wi ko jek aada nak wo xam nañ ko moy combo re setan ci télé wala ci yenn plateforme yi da nga gis nak yo xam dañ leen soxoral bañu soxor defar sen bejjine mu ñawa ñaw ba nga xam nit lañu baña gis nit ñu am fuñu leen tej buñu jikki jikko ubbi leen ci mbéd fu yaatu ñuy dakk ñan fekk kuñu fekk buñu la jaf mom dañ leen ray mom ñakay def mom dañuy risqué dañuy risqué ay dañ leen ci fay xaliss bari degg na nak wo xam dañ ko defar mu soxor go xamni nit lay baña gis wala lu wex lay baña gis wala lu xong señ bi xam nga dafa aad won di sal lu wex am nak yo xam dañ koy tag ba nga xam du gis lu wex am nak yo xam dañ koy tagat ba du gis lu xong ñu du gis lu ñuul biñ ko ubbe nak nga yar lu xong ba lu wex yo am nga parale ni sa faw nak bu ñu tagat mu soxor lol neena dañ ma jaarale ci aw mbedd daldi duggal fa aw nak bu soxor qala fi ibarat ci ay waxam tawhum ñom waqifun ñanga taxaw seeni kaw tabax yan suru na ñumay xol ñi xol ilay ci man wazanu ñu ñort anha naka nak wi naka bu ndef may mbeuk day mbeuk alle ci man ñu akki kay say nak yi mom du gis nit ci mbeddu xadu xa amo fo jaar genn yaangi dox di ñew nak baangi ñew deggmal la Allahu akbar ñoo bon way ko and ak yalla yalla lay ar yalla mo lay aral bafam ñom ñep ñi ngi taxaw ci kaw seeni terrasse seeni etage di xol nak bi nakal ko wara ray am bu ñeñu koy mbeukere mu jeex señ mi neena fala ma danat ba mu jige min ni ci man tara mu la di naw jikin nak yi mu ñew ba jup ma rek dafa naw ka anna laha melni dafa melni ajni hat na amé laf haa wa bu mu jubé rek dafa jik jigi melni dafa yori laf la daari naw wa hazi bakhara nak wowo hiya mom lati moy nak wa xamni yuzakiru ha dana ko netali nazimun way kat ba badal qawariq len ci xarba ko serign bi moy abdullah salim ibn anbal al hasani bokot ak nak al anbal mo ma nga xam mom lañu xam way ki ku tuddu non la ko xamne dana wax ci serign bi ay qawariq xam ay qarba xam dan way serign bi neena nar bobu def na ci beyit amna no ñu wax na nag fi ci Dakaru la amna tam ñu wax ni fenen la way ala ku ne nag bi amna ñu jël señ bi ci mbedd mu sewa jël nag wi soxor ubbi fiñ ko duggal nga xam bu ñu ko ubbe re dugg ci mbedd mi war dajje ak señ bi xam doy ñew rek def ben voyage señ mi neen mine ba jup ma rek dafa melni dañ ko defal ay lafra mu daal naaw am ñu xam ba légui neena nak ba kenn xamul ci mum dara kenn xamul ci mum dara abdullah salim ñaari beyt wi la ci beyt wi mune bekkurun min al baqar al ahli ta'iratun fil jawi hatta tawarat fawqa tayarat mune bekkurun nak la wo xamne waxa mbaane la bikurun waxambaane la minal baqar ci aw nak maam du nak bu mag wa ndax nak waxambaane wuñu defal bu am doole al ali bo xamne ko jog ñagn la ta'irat mun aji naaw la fi jeewu ci jawu ja hatta tawarat ba mur ba sutural fo khata'ira ci kaw picci sax niñ don naawé dafa dem mom ba gën leena kawé far fa dem ba gën leena kawé xamne nago mom bobu lañu mujjé xam ci mum dara bindikat yi bare nenañ ba legi nag bi ken mën la wax ni fa fan la mujj kon bokk inshallah fofu lañu tek sunu baram buñu delsewaate dar kay woyal ñaan yàlla subhanahu wa taala am booleñ ci lesine samin xolu feeta ben asan kon ñu ànd ak Aliou Ndiaye yaari ñëw nag sunu bind xasida
1: yëg naa ne benn julit bu nag ñaari tànkam yëpp ñu ngi jeer jëm te xam na ak buñu tam yaw ko ci baatam dallu ca ci suba gu xëy xeddli ko dégg bi moo di man su nga waxe ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu dallu waxal sa bopp wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu booba nga rabi tabbi ci jëmbi jëndor su wax nga te al rohurun maa la ngay fetalam ñoom jiitam benn julli bu ne bu xëyee wóor na ko ne dana jàkkaarlo yàlla wax ne allahuma innaa nastahinuka wa nastaxfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa naxnahu laka wa naxlahu wa natruku man yakfuruka allahuma iyaaka na'budu te fam taxaw di ko wax dafa jóg mukk yéegul ci ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir te loolu sax dana ko wax juróom yoon ci def kon nag daal lay mel ni bu fekkente ni ak jëmb dafa nekk ci xëy tànk ak buum nekk ci sa baat nga doon a jóg nag du war a dox war ngaa sett ngay teg xëy tànk war nga itam xool suuf ngir mbaalam pak ci ñu fi da nekk ci kaw ci suuf rek la nekk loolu na nga ko xam ci sunu doxin ndax mu rafetal ko wàllu yàlla moom li ñu ci war a wax moo di yàlla li mu def dafay lu set wecc
5: leer nañ yër sëm mooy yonent bi rek la xam ni ci suñu param topparoon ci moom. ni ma ko sante lu leer la wala si arsala rasulahu bil huda wa dinil haq li yusirahu ala dini kullihi walaw karihal mushrikuun. dal ko feddle ne wala si arsala rasulahu bil huda wa dinil haq li yusirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan muhammadun rasulullah. dal du neene it man itihi rasala faqad ataha Allah. lool ma jiti nag ba di wax ak yonente bi si boppam waxi boppam bu mu wax yonente bi moo jox ko ne wana salla alayka alkitaba ci biyaanan bi ci musilin wahudan wa rahmatan bopp see li muslimina. tal koy wax it ni ko wabil xaqi am sallahu wabil xaqi nasa wama arsalnaka illa mubashiran wa nasira. moom itam bi mu ko jottali loo ci noonu li mu njëkk a wax moo di in tuddoo fayan aw tuk foofu fa inna allaha kaana bi kulli shayin aliman. dalu ma ca tegal ne in yasa yusikumo ayuha annaasu wa yaati bi axarina wa kana allahu ala saika xadiran. doore dikk ne ya ayuha annaasu antumul fuqaraa illa allahi wallahu huwa alxadiru alxamid in yasa yusikum wa yaati bi xalqin jadid wa ma saika ala allahi bi aji. bi mu toxtale yooyoo war nu ko nag ah lisaar al mu nekk koy ñàkk laaj foofu qana mu daal ne saalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa xaliqu kulli shayin fa'buduuhu wa huwa ala kulli shayin wakil la tudrikuhul absaaru wa huwa yudriku al absaara wa huwa allatiful khabir xad jaakum basaa'iru munaafiqin fa man absara fadinatihi wa man hamiya fa aleyha wa ana aleykum jahili. bi mu waxee loolu it daal ne kaay leen nag allahu allati xalaqakum suma rasaqakum suma ñu ñuntukum suma ñu fiikum xel ñu seetaayi ku ma neexaa ni ñu saayi ku ñu sëy amut subhanahu wa taala amal sirkon yooyu mee na xat dari nekk mee yu mat ci wàllu sunu borom woo xam ne ku xam dégg ku ñu dégg wala nga gis gis nga ko waaye taxu gën mu dara xa yàlla moom ngir moom maa xalqukum wala baxtukum illa ka nafsin wahidatin rek la wax inna kulla shayin xalaqnaahu bi xadar wa ma amruna illa wahidatun kalafin bil basar. ma jàpp nag ne bu yàlla dayee noonu nu woyax tey ci ronam ci càttiifam di jaanoon yéemaa ngi moom ndimbalam boo ma nee tax mu naa fasturoo ni askurukum fasturoo ni wala fekk furoo ni loolu waa dañ cee war a ndaw rek sant rek sonu ci wàll ci de war na nag topp ci woon xaas ne bañ koo fàtte sax du sax sax mu jot te wala fekk furoo ni di sax li ko ci indi ak njukkoola fu nekk ci suñu biir nu di ko doxe nda yàlla moom lépp ñu jëm ci moom biirmante rek la ko defe mais sa dangante rek ci soo doxalinu bopp suñu biir la njikku soo suñu laboor ba waral mu naa wala sa tuf yoni ji njikku soo si moo di fa isaama sawi insaana turu daxaana li jëm bi aw xaahiran aw xaaiman fa la maa tasafa anhu durrahu marrata annam yadduxuna illa durrin masawu. loolu moo waral mu ne in takku furoo fa inna allaha xamiyun xalkum wala yarra li ibadihi lkufra wa in taskuroo yarrahu lakum wala tasiru wasiruum bi faawa. kon wàllu yàlla goog ak sum réte ñi ngorokum jullit rek des si ñu war ko waxtaan yéen naa ne ñun ngorokum jullit fa mu nu yàgg bàkkati yóbbu fa fetal yéen koo ne doo ko wax baa doo jii du ñu gaawub lool yet dama fa baa boppu teg fa te noo yee yet teg dafa war yéen amuñu leneen. kon nag ginnaaw noonu la war a toll ci noonu te soo te tolloo ci ñun noonu wa te amuñu leneen lu ñu moom dana ko war a settantal nag di ko waxtaane na mu war a doone di ko jéem a jikkowoo ndax wuyoo turwoo moom fi yëmul.
0: waa kay mbokk yi xam naa dañuy ñëw incha allah suñu ñaareelu xaaj wala suñu ñetteelu xaaj muy suñu bindu xasida incha allah. xam nga ñu ngi nekkoon suñu xasida googu muy xasida gi raaiya ci lañ nekkoon incha allah. demoon nañ ba am ci ay bëjit xam naa kon fi ñu tolloon dañuy yëkkati suñu baaraam rek daal di wëyal incha allah. demoon nañ ba àgg fi mu ñaan di wax ne xabli bi faddlika yaa waxaabu yaa maliki kaw nii la dayka kaman bi ruuxi zawaaru dafay ñaan borom subhanahu wa taala ci ngëneelam ne ko dama bëgg nga def sama ruux mu melni ko mo siara jeyantu bi sallallahu alaihi wasallam kaman biru hisa waru bu nga defal ma yow mi xam yaay borom ngeenel yaay may yaay bur nga defal mo melni samaru dafa siara jeyantu bi sallallahu alaihi wasallam waxan na la bo demé ci qasida ikfini waxna fa lu mel nonu razaqtani hajjan tayyan anta muqtadirun mahal jiwari wa sawri fika ya allah mun ko nak lolep mang ko ñaan bi jahi man haysuma sadatu qarabahu samsun tuqaribuha fi safi aqmaru bi jahi ci daraje yont bi jahi man ci daraje ki nga xamni yont bi lay wax haysuma sadatu fo xamni sang ya fa haysuma sadatu fo xamni sang ya qarabahu ñi ngi digenté ak mom samsun daf melni ab jant tuqaribu bo xam dang koy digentel aqmar wéré fi safi ci wuriga moy sadga mune ma ngi ñaan ci daraje yantu bi sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xam sang yi bari nañ lool waye bo doon mengale yantu bi ak ñu bax ñooñu daf melni nga tegg wér daf melni yantu bi moy wér ñom ñay yonent bi moy jant bi ñom ñoy wër wi kay sang yi bari nañu moy yonent yépp bo leen dajalé difi jaar yépp ak ñu baax ñépp nga leen ni mengal yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf melni ñooñ sang yi ay wër lañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jant la ta jant bu xisse genn do gisati wër أو أنه عندهم فيما يرى بشر بحر حواليه آبار وأنهار تي درجة ينتبه السلام لي وخ من أو أنه ولا نكم موم ينتبه عندهم نك نفس أنجيا فيما لن خم يرى نك بشر كيس بحر نيجيج حواليه نك نتي أي وتم تي أي بجم آبار أي تين وأنهار أكيدخ ndal yantou bi sallallahu alayhi wasallam bokay xol ci bir sang yi ngay mengal yantou bi sallam ci sang yi sen bir da men yantou bi sallallahu alayhi wasallam moy geej 88.6 ñom ay dex lañu wala ten xam nga kuy tag ten ngir bari ndox deg dafa nekkut kuy tag deg ngir bari ndox geej dafa nekkut kon bu fa geej nekk nga fat yeb nane ko yantou bi sallallahu alayhi wasallam moy geej yi ñu bax ñoy téni wala ñoy texi lil badri nurun azimun yustanaru bi lakin iza lam yakun sams izharu mun lil badri ñal na wer nurun azimun leer gu mat gu mag yustanar bu am def na leer lo bi ci mom na na wer mom surtout bu amé fukk fana juroom wéré dé lér nañ lil badri ñel na wér nurun azimun lér gu mag yustanaru def na lér lo bi ci mom lakin waye iza lam yakun fekke nekul izharu di feñ fa li sant ñal jant ba nan day fekk jant nek fa rek léray wér loko tag loko reeyel dafa fekk jant nek fa jant nek ñu faté nga beccak bu jant genné xam nga asaman ti wér wang fa bidir yang fa way do ko gis ndax li fa jant ba nek mu li fa jant ba nek tax kon yent bi sallallahu alayhi wasallam jant ba lil khasbi tulun lada aynin lahu nazarat lakin iza hawlahu lam tanbutul asjara fof la tek sama baram nani lil khasbi ñel la bantu gatax tulun ak guddu la dal ayni febet nazarat bo xamne xol na la ho ñal ko neena bantu gi tax bo xolé day gudd lol fa gudd neen lakin way isa hawali fekki nekul ci ay wetam lam tan butu saxul asjar garab neen day fek garab neew bantu ga tax lu mu gudd bet bi xol ko di ko naw da fek garab neul ci wet ga ay bo garab ne kere nga fatte ko yantou bi sallallahu alayhi wa sallam neena ñu bax ñepp ay bantu gatax lañu bantu gatax lañu wa yantu bi sallallahu alayhi wa sallam garab yi ni taxaw gis garab koko bo jël na bantu gatax tek fi mu guddu ñukay naw bañ tégué ci wétam garab koko rek ñoña faté ko koko jël kon bokki fofu la tek sama baram inshallah di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu def bolen ci nga xam bu déggé wax top ko ñu mëna gëna rafété ñi ngi sante ñep di gërëm ñep di ñaanal ñep sax ngeen ñaanal ñu yalla sam ñu defa ñu tawfi ak taysir jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko xamna kon dañuy ubi téléphone bi ci 88 628 0618 ku ñëw inshallah yalla mo defa ñu and jotaay bi di ziar ñep nak ni ko defoon lay alhadj baye ibn jay sunu kilifa fi ci kër gi ba ousmane lo wadjal ñe wadjal ya aram job sunu awangom alu njay ma jakar lool mako jox nu yobbi def nu yobbu ñep ablay samb kazalika señ cheikh lo kazalika non lañu nuyo baye balla jeng baye rojo bi mang koy nuyu bax diko ziar diko ñaan yalla nonu lañu nuyo señ mangone fall diko ñaanal yalla yalla sama ko defo ko taxu melna dafa am bokk mu ne ci yoon wi ci 88 628 0618. Assalamu alaykum
6: man berlo
0: señ Ousmane
6: allo way
0: njay anwa keur gi
6: ni
0: dara def njay okay ma sha Allah koku señ Ousmane njay alhamdullah mam kuy and ak ñun jotaay la deug yalla japp lol taba melna benen bok mi ngi yeng 88 628 0618. Assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah bismillah yeketel cardo gi deguma la inshallah bu ëlëgër na ci bayyi xel wa nga deug jërëjëf mbub jërëjëf bu ñu bokk ko jërëjëf koku señ Fallou Mbub ngi wote fofu ci Louga di am contante ci mom lool diko ñaan yalla inshallah ëlëgër nañ ci bayyi xel inshallah jërëjëf mbub sant nañ lo baax gërëm nañ la 88 628 0618. Assalamu alaykum
7: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: sama yaay sek
7: lo
0: sek
7: dama rek lo
0: tan wa kër gi
7: ñepp ñu leen di nuyu
0: ñi lay ziar bu baax baax
7: yalla yalla nangu fiar te lool ñu jam lo
0: amin sek
7: baye ni ngam jam
0: ba ñi sant yalla bu baax
7: ni yalla dool di jam
0: alhamdullah
7: dina bu ñu sant yalla julli ci yent yalla muhammad daara ji tool bi liggey ñi leen di fiara
0: yaa jëf ek
7: di leen sant seen taxaw bi rafet te di leen ñaanal yalla jam
0: alhamdullah
7: ci ar sunu sang bu tedd bi serigne muntaha mbakk yalla nako fi yalla yagal
0: est-ce que
7: bu ciar ak ñaanal serigne cheikh mbakk mu serigne aliou mbakk yalla nako fi yalla yagal
0: amin
7: barkal
0: amin
7: mbakk taxaw bi rafet na lol
0: ya jëf sek
7: ak ñaanal Touba ak la ko wër baye balle jeng baye samba ñu kër ñam ak képp ko xamanteni ñepp rek ndax bo ñu may rek sa dessel kenn da señal da Dakar ak la ko wër baye Alhadji bop señ am sa lo baye wu ñu kenn lu ba ak la ko wër ma ko ba fay baye ma ko sambaw baye wu ñu kenn ñepp
8: Alhamdulillah.

0: ci sant nak sun worom bax li ci sant sama samay wajur di sant cheikh mamadou bassir ak seigne fallou mbay mi ma jangal alquran
1: ndaysan barka mi la am solo wallahi wax ndaysan bi nga ke jangum alquran mi ndax jotta nga ci toftal jangum xam xam wala yemen wala
0: dedet bi ma jangal alquran mom ba pare dal dogal mo jottu mo no jang xam xam dama dem jangi metier
1: barka nga xam nga la jangi metier
0: bi ma jangé metier ba yalla dogal ma nek ci metier bi bam yag ma nek ci khasaay di ndax olof ndaye day wax ne nono dafa for te ñun jangi mi ngi jang nono la ci ñun ndax sunu wajuru goor da yekati khasaay sunu maam da yekati khasaay waaw mom maam makhtar fall ku ne xam nako ci touba ndiegej da yekati khasida da yekati seigne fallo sama wajuru goor da yekati khasaay xam ci ni ñun sunu fami ñepp ay jangul xassida lañu
1: ma sha Allah ndissane
0: waaw ay jangul
1: xassida kon de ndissane loolu waral ndissane nga dal jëri nekk ci
0: waaw kay mi nga waaw
1: tubarkal ma sha Allah amna solo nga xamne kon bi yalla defé nga dal di jëg nak fas gene nekk jangato xassida da nga jox ci kër wala am nga ci ñoo jottana andal ci liggéey bi bi ngay door wala da nga jox rek dal di jël sa yoon bop
0: waaw jabon yoy nak bi mi dogu dug ci jang bi nak jangum xassida bay ba manal ma ngi commencé ci daara ja ma dan jangel qur'an fala commencé jangum khasaid ndax jamono yoy ay tout tankal ñi ngi nan bass ay bass fof tan ak di def ay tiant waaw nga xamni dal man khasaid dal danaka mom dama ko sama carrière sama ndaw dama ko foye sama ndaw ndax waaw ndax mo nekkul sama bëgg bëgg nak waaw wax deug yalla leg bu yalla dogal ma dem ba joggé ci daara ji nak ñu ablay sambu waaw jamono yoy mi ngi and ak seen khadim gey ñu bok genn kër muy sama mbokk may and ak mom nak waaw
1: ay kon ci ginaaw seigne ablaye ci nga daali dore njang mi
0: waaw
1: manam ablaye donte sama mbokk la waye da nga jek jek ki dem and ak mom wala da am ko len nak top ci ginaaw ablaye mi wala
0: dedet ken ñewuma top ci ginaaw ablaye ndax ablaye bobu ñu bok genn kër ablaye sama rek papa la ñu bok genn kër bok bëgg bëgg muy xisaay di ma xamne sama jëwriñ lamay and ak mom waaw
1: lolu japp nga ci man at la wala japp loko
0: xamna ne at mi mom jappatumako ndax barki dem mom mako netti ma ngi nan at mi ma ndeki aw ablaye de ak gam la duma ko fatte bokk ablaye wala jangi ndiarem yalla dogal bi may ñewé bobu tu tang la bima solo ba jek ba ñew ba tok auto bi fess nesan ablaye ni ma xaar ñu ba ñew légui ñu yalla dogal bi mi ablaye ni xaru ñu bu ñew ma baye ba ablaye départ ma ñew ba garage dakar bi ancé garage bi bobu mo fi né ma ñew ba garage dakar ma dugg auto wati ndiarém waaw
1: est ce
0: que ci guddi gamu ci bisu gamu gi ñu dugg auto wati ndiarém koñ mbedd bu ma dugg bam jeex rek nan bass bi ko fi jang bu ni ma diw ma jallat dugg menen koñ dugg bam jeex bass bu worom bass bi ko fi jang ñu ni ma diw ma jallat non la ko defé dal ba gis bass bi ablaye sam wara jangé
1: eski
0: ma laccé ba lacc ba fekk te keur gën ko dalal waaw
1: eski
0: ma fekk te keur gën ko dal nga am seen bi mo feugé bi ni ma bismillah bi mo duggé ablaye da jaxla da tit sax waaw
1: la nak bëgg deug la mom
0: wallahi
1: nak la nak bëgg deug la deug yalla
0: waaw
1: tabarakallah inshallah
0: wallahi
1: yalla na yalla gën ci def barke seigne bi
0: amin ya rab
1: xamna ne jotta yu xassida la lata ñuy gëna yaatal inshallah xamna kon dañ lay baye rek nga daali yëkëti ay bayit su ko defé ñu barké lako su ko dé inshallah bu ñëwaaté nga nak gañ ci nañu ma di awmi inshallah rabbi
0: waaw
1: bismillah
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم مرسل أحمد

0: jërëjëf sëñ Modou machallah am na solo tabarkala njàng mi am na solo lool li ba tey ci heure sëñ Abdoulaye Seck la machallah kon sëñ Abdoulaye moom mosoo topp dina Abdoulaye Seck
1: ah déedéet sëñ Abdoulaye Seck moom mosu ko woo
0: kon ay heure am moom ci ñu mel ni sëñ Abdou Diaw wala ñu mel na rek ci ngi koy mën a jëlee
1: waaw koy
0: sëñ Abdou moom la nga am sa topp ci ginnaaw wala moo topp ci ginnaaw sëñ Abdou
1: waaw sëñ Abdou moom dama koy topp lu bare bare
0: waaw maam di dem di ko aw jeeg yooyu noonu
1: waaw
0: tabarkala yow ci sëñ Abdoulaye kañ nga jóge ci ginnaaw maanaam kañ nga ber sa kuréel maanaam ñu xam ne kuréel léegi kuréel suñu Modou dëgg la
1: waaw koy sëñ Abdoulaye Samb sëñ Abdoulaye Samb de daanaka bi may ber sama kuréel comme ni ma la ko waxoon ci commencement ba rek bi yàlla dogalee daal ba gone yi ma dëkkal ne dañoo bëgg ñi ànd ak ñoom ci xaside yi ma ànd ak ñoom di répété ci laa jógee daanaka ba fi may xew daanaka sëñ Abdoulaye booy may am njàng su ma ko waxee ma dem awuji ko sëñ Aalé Ndiaye noonu sëñ Abdou Dieng sëñ Baye Ndiaye ñëpp lay awuji waaye teewut bu ma amee sama programme dama ànd ak samay mbooloo dem jàngi ko waaw ndax bis yi nga xam ne bis ni bis a jugandoo la jànk yëppay jàngi du ma ci ànd ak kenn damay dem jàngi waaw
0: nga xam ne maam da nga am sa programme bopp dem jàngi ko
1: ok waaw
0: kon jamono mën nañu sëñ Modou ngay kuréelu boppam daal
1: waaw
0: boo xam ne su amee programme ñoom lay àndal dem
1: waaw
0: dañ faa dañ doon gis ci Modou léeg-léeg muy jàng njàngum rajas
1: waaw
0: maanaam lu war loon loolu
1: waaw njàngum rajas moom dama koy faal def lu bare bare bare li war loolu mooy léeg damay dañ may jàng yoo xam ne si nii daanaka danga jàngi barkeelu lay doon su ko defee ñi may àndal daanaka ñi ci bare bare dañuy xëy di liggéey yooyu dama di daaye sonal su ko defee damay ànd rek dem su ma demee rajas waaw
0: loolu mooy waral ngay dem léeg-léeg di rajas
1: waaw ok mi ngi waaw
0: jamono ma damaa demoon ba yàkkan sax suñ Modou daa bëgg féete ci rajas bi bàyyi njàngum awmeg yooyu
1: de rajas bi de moom li ma ko def bari waaye xam nga rek bu dee njàngumi fanaan mu du ma rajas bu dee programme njàngum programme damay ànd ak samay nit dem jàngi ko waaw
0: tabarkala macha allah léegi yaa ngi am ay programme ci ban gox dëkk bi lay doon wala lu génne dëkk bi waaw mu say programme
1: waaw dëkk bi ak biir dëkk bi ak li génn dëkk bi lépp dama fay jàngi côté Saloum gii dama fay dugg lu bare bari di jàngi ak Ndakaaroog fépp lay dem di jàngi waaw.
0: Mais fi nga xam ne fi leen la gën a ràññalee maanaam par exemple nga xam ne tey maanaam suñu Modou tey fii mooy zoneam parce que par exemple tey boo jëlee ñeent ci gars ñi dañ naan ñi bawal maaka moom ñi naan maa moom Njaabur ñi naan maa moom Kadior maanaam yow si yéen gox nga gën a kii daal gën a fese.
1: Man nga samay programme moom mi ngi ëppee ci Saloum. Saloum daal xam naa samay programme ëpp na fa moom bari na fa lool moom.
0: Tabarkala sëñ Modou di xanaa bokk na ci gars yi laaj njëgu jàpp kii wala.
1: Waaw ndax suñ xaalim njàng moo xam ne boo jógee da ngay ànd ay nit te ñi ngi ànd ñëpp ay boroomi kër leen. Kon faaw ku ñëw di la jàngaloo. Faaw nga laaj ko. jox ma temps. Loolu mooy waral ñi ngay àndal. Duñu la mere ndax ñi nga xam day dagg seen it dagg seenub xëy te bu dee programme bu sori la dana am ñaari fan yoo xam du ko liggéey te bu dee njàng bu sori da ngay xëy dem boo njàngee ba bëseet ñëwaat it ñaari fan yow du ko mën a xëy liggéey moo tax faaw ngay laaj waaw
0: loolu la mooy waral laaj gi daal
1: mooy waral laaj gi waaw
0: tabarkala waa léeg-léeg dégg yi da ngay dégg ñoo xam ne naan man moom du mën laaj affaire yooyu noonu
1: waaw
0: waaye dama jàpp laaj moom du mën a ñàkk
1: laaj mënu ci ñàkk
0: waaye nag léeg-léeg di ko xaw a woyofal tamit jàpp naa dina ci am solo de
1: waaw di nga xaw a woyofal moom dinaa ci am solo loolu damay faral di dégg ñu naan am na sëriñ bu ne woon jànkatu xas ab jànkatu xas dina ko dee leen laaj dee leen nit bala la bu ñu jógee di la déplacé di la jàngaloo da nga ko laaj loo xamante ni yéen ñaar da ngeen dem ba tëng ci ba déggoo ci yéen ñaar mu bañ a métti ci moom bañ a métti ci kii jàngalu waaw.
0: waaw su ko demee maam ba gaañ te bañ ci am
1: daal loolu waaw loolu mooy doxal
0: ci bi
1: ok mi nga waaw.
0: tabarkala macha allah loolu am na solo lool te ni nga waxee tamit bu fekkee tamit dafa da ngay déplacé nit tim jàpp naa léeg-léeg tamit nga laaj ci mën a ñàkk
1: bi waaw
0: waaye nag léeg-léeg tamit dina ko wéy fa léeg-léeg nag ngeen laaj lu xaw a diis de.
1: ah déedéet ndax ci ko programme na muy demee rek ak na muy tëddee. ndax bu dee programme boo xam si ëpp dëkk la. dëkk boo xam si at baat dañ koy màggal di doon ab daayira doon mbooloo. def seen i def seen i jàng rek seen i nag. tànn seen luy seen base bu seer luy seen rajo yi seer. wax dëgg yàlla bu ñëwee nag faaw nga laaj leen. loo xam si ni maanaam boo ñëwee. da nga mën a tëdd lu gàtt ñetti fan ba ñeenti fan.
0: danga ko dal
1: daal danga ko dalu. am na ci genre dëkk yoo xam boo fa jógee moom da ngay dëkk soriwaay ga rek. ak toogaay oto bi rek da na mit waaye goo xam si
0: ni.
1: boo ñëwee faaw nga dal donte ñetti fan sax.
0: waaw am na solo jërëjëf xam naa di ñëwaat ci li nga xam ne moo di njàng mi ak njàng mi. ndax suñu modou pek na xassidi xassidi bari bari yo xamna tay bu duggon ci bass bu ko nit nako xassidi sangam la bëgg mu jangal mako ndax ti nako dal mëna jang xassidi bob wala mom kën duko tanal xassidi
1: waaw xassayit mom kën duma ko tanal mom man damay tok rek di xassidi go som xel nek dal mu yëkati ko lima mëna sér dal moy mëna ma tégal ay guddii bari bari bari duko fanane jang to duma yoru téré
0: mam do xol téré bi
1: waaw duma xol téré bi
0: mam da nga jëw dal
1: waaw ndax lolu seigne khalif te xassida man dama jaral lo xamanteni jang ak ñak jang la ci yamale buma jangi ma ngi tok soom ni diko jang diko fasiyene mokal di durus bu baax man lima def ak yokate moy at mu ne dina kelkin ñaar at mi ñaata xassida la ci mokal bakki seigne touba mbakki man lolu la japp ak yokate ci man
0: yo xamne mo nga ko jang sang diko xol ni
1: sang waaw ma diko xol man jang sax di xol sa tammuko sax jang di xol sa tammuko fini sama so mo tegon abtere ni may jang di xol sa man dama djoum bakki seigne touba mbakki
0: gañam dana ñam de mom tim gi de leni gëna arrangé
1: tim gi de leni gëna arrangé waye man dama ko tamut ndax man xassida mang ko commencé ci dara ja mo jang kima jangal quran dañ doon jangalal xassayit xassida yu bare bare bare ci dara ja la ko mokole ba fi may waxe yow ni dem di jang sax di yor xassayit sax xana mo yor ko ni tek ko sama kanam ni rek jëmmal kurel bi ni rek waye man nako bañ xol sax waaw
0: waaw lele
1: ndax suma sa geeni di yëkkati sax damay joom waaw
0: ay lele tek ko ndax gañ lele ñi melni man manam am ci kurel bi ko xamne manam to ni am jangam taw mu melni sam jang
1: waaw waye nak bude aw mum yomul di na aw mum gaay da nak fi ni ben bude xese do xam gaay miñu ñuko ma nga man na ñu ci ben beer rek yow nga jall okay
0: strategi la dal
1: waaw
0: ay pexela dal li gaay tek
1: na am jangkat buy jang naaw di sourale coran bu coupe ak groupe bo xam ci essence ba da jeex bu dekk ali ak yi la nga jang ci guddi go xam ci nga jang bu yag guru bi nak kama ci fay bas ba lendeum keuriss su ko defé nak bu yalla dogalé amu ak mokal da ngay dal di nopi rek
0: waaw da nga nakare
1: li nga jang ya qur'ané kama ci coupé da ngay dal di nopi ab jang kat da nga war di ak mokal di durus bu bax dal di mokal
0: di barkal kon di xana walu manam arab bi mam bu mala ko mala lelek serigne bi nim koy teunké bu dé ci ben bahru yak yi mënon ndax yoy xana yang ci baye xel par exemple tay bu ma ko mëna nga na ma trufatu kat bahru sangam lañ ko teggé wala yoy mënon
1: wa xassida yi nak man seigne khadim yalla do dogal man ak bëgg dal la ci am go gi waye ay bahru yoy danaka duma ko ci ki mom dal bëgg na ko mom bëgg na ko te ñimu ma xey ba jant bi so te jangum ci waaw bëgg dal moma ci baye
0: waay ci comme lelek par exemple tim dégg arab bi manam xam li xassida gi di wax lool tim gëstu ngok ci wala
1: waaw lool bëkk dem ma ngi koy wax seigne salou mi sama rak manam seigne mounta khar dafa day faral lay wax naan xassida do wara dem jangi arab ba man ko dogo yëkëti xassida waaw ndax xassay dafa yëmé ndax da nga gis jangkat bu jang arab di yëk di jang xassay di xam la ci serigne bay wax nga xam seigne day bëgg limay jang wa bass bi xam li serigne bi wax ci xassida gi waaw su koy day dem ba jankal bu dakoy yobbi al dakoy yobbi al
0: waaw ndax lele dem ko gis jankat day jangum yag mu tol ci digeunte bo xamne dotu meuna tey bopam
1: dotu meuna tey bopam
0: manana bobo fo xassida ba tol motax
1: ay lolou lu ci bare day yak am jang ndax xassayit donu lo xassayit ak leer la te xassayit donu lo xamanteni bo ci xame li ci serigne bi wax rek do ci sori waaw wallahi lela nga jang xassida go xam bo xamé ci serigne bi wax do sori ci xassida gogo man jangal na kilifa ba da yëkëti xassaya bu nu ma xassida gogo bu ko yëkëti gënal xassida mu léral la manam xassida gogo ma yëkëti gogo mo bayilo nonu xamna la ci serigne bi wax xamna moko commencé rek dana jaxaso lela nga na tap gën xassida jangal kilifa mu ne fotu solo na yëkëti gënen waaw amna xassida yo xam seigne khalif ke mënu ko dékku xam la ci serigne bay wax kenn mënu ko dékku bakki seigne touba
0: waay e ki xam nga tim do dimbal ci lelek ndax lelek nga yëkëti ben bayit deg manam gaay am ñu naan ñi bërexal la ki lelek ñu wax lo xamne ñu duggal ci aw fo xamne turu serigne wër foona dugg ci fekkene ti manam xam nga tim deg li xass de bi wax ndax fo tim ki farali bërexal du mëna moytu loolu
1: waaw man loolu dama koy jaayante bu baax jang xassay di tuddu ab serigne ak yoy man yoy duma ko def ndax ku ne xam na ne sama sëriñ muy Cheikh Mamadou Bassir moom suñu fa loolu la koy bañ. Loolu la koy bañ te sama jàng dama ko ci sóoraale lu bare bare bare bare. Ndax mën ngay jàng nit arrêté ko wala mu film ko. Mu dem ba ba mu àgg ci moom. Su ko bàyyi da lay woolu moom ndax sëñ bi moom ay dara caaxaan doxu ci. Waaw moo tax dama koy sóoraale lu bare bare bare ci njàngin bi. Di xool araf yi bu baax a baax. Ndax sëriñ ndax sëñ Bassir suñu wàllu moom bëggul ngay jàng xisiri di ko yàq. Bëggul tamit naanam ngay jàng xasaay di ci dugal ay sëriñ ak. yeneen yooyu suñ moom xisiri yu leer naññi la bëgg rek.
0: walaay ndeysaan
1: waaw xisiri yu leer naññi la bëgg
0: waaw. walaay dégg leen ndeysaan.
1: ma jàngal naa ko ba taay wax dëgg yàlla.
0: walaay ndeysaan waaw yàlla na fi yàgg la dëgër Bakay Balla. amiin yaa rabbi ak mbarim njaboot gi. kon xam naa mel ni 23h jot na tegal naa li nga xam moo di fanweeri minute yi jot suñu maam soxna Diarra Bassirou. waaye noonu la jotee ci diwaanu Dakar ci Cagnère FM Dakar waaye noonu la jotee ci diwaanu Louga Lo. kër Mbargu Balla waaye mbokk ak ñu bàyyi xel ci internet bi ñetti dugg jëndeeti.com mbokk bitim réew kon mën nañu bàyyi xel foofu. nga xam naa que mbokk bëgg nga mën nga jaar ci 88 628 1337 88 628 1337. tey sunu gan moo di sëñ Modou Amine Tafal xaside bu Touba ndamaatu lañu seqal li nga xam moo di jotaay bi di xamle jàngkat yi 88 la 628 1337 88 628 1337. képpoom rek jaar nga foofu bu ngant mu rek mën ngaa ñëw ñu daal di jokkoo ci li nga xam ne moo di jotaay bi 88 628 1337. mais nii am na kuy yëglu foofu am yéene dala ko na ko ku baaxkee baax mbokk mi asalaamaaleykum wa rahmatulah.
2: waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatu.
0: Cheikh Modou Bassir.
2: di xaarit maa ngi lay ziare.
0: ziare baax Fall yaram na def.
2: noo def baa yaa ngi ci jàmm.
0: ñu sant ba alhamdulilah kay.
2: alhamdulilah.
0: tabarkaala.
2: li ñu doon déglu waxtaan bi. ak njàng mi. ay macha allah kooku nga invité nag. dafa may jege-jege goo xam ne. waaye nag bu ma waxee ci moom sax. mën nañu wax ne jege gi ma jege moo tax. waaye laaj nga ko benn laaj léegi mooy ndax xaside yaa ngi ciy bàyyi xel di ko jàng te doog xool. man moom mën na maa wàcc ci suñu farlu ñu ma yaakaar. ñu ngi maasee jamono ci jàngkat yi yu ma xam man. ci dëkk bi di Touba. moo ci ëpp mokkal.
3: yéen a ngi déglu Cagnère FM 88.6.
2: waaw man moom mokkal man mooy sax man ñu sax damay yéen ci ak mokkal. maa ngi fàttaliku bi ñuy deen ci suñ aato. maa ngi moom a dendee nii muy jàng ECFINI di ko tari. di ko tari ba mu yàgg ñaari is bi taxawoon ci sama kanam ñoo gestu daan ne ko ah moom daan mel ni ECFINI bi da koy tari. waaw man ni di waxee li may ànd ak moom bëri na lool waaye li ma koy gis muy jàng di xool bariwul. ak njàng yi niwaana muy jàng nga dinglu ci alax bu damm. waaw kon loolu moom maa ngi koy sere. moom nag day doon xasida di satub xasida. ndax maamam jàngal na sëñ Touba. jàngal na soxna Fadja taw balam Touba. jàngal na sëñ Fallu. mbaayam moo daan jàngal sëñ Bassirou sëñ Fallou. kon moom doomi xasida la.
0: dëgg la ndeysaan tabarkaala.
2: waaw kon boog yàlla na ko yàlla lafal cat.
0: amiin amiin yaa rabbi amiin.
2: te yàlla yokk ko.
0: amiin.
2: ba fépp fu ñu dégg ab jàngkat yàlla nañ ko dégg fu ko kawee.
0: amiin bàyyi sëñ Touba amiin yaa rabbi.
2: am nañ ci yaakaar ndax bàyyam ñaanaloon na ko.
0: ndax yàlla.
2: avant muy génn àdduna moom jàng na ba bàyyam fekk moom taw bu mu takkoon takkal ko ko.
0: macha allah
2: na ko ñaan gii na lay ñaanal nag aju ma ko ci sa liggéeyum ndey. waaye bu fekkee liggéeyal naa sëñ Bassirou sëñ Fallou dara. dañu la seen ni ñu seenee jumaa ji.
0: skay yaakaar la.
2: lu ñaan googu nag xalaat kulli xaali moom yàlla da koy nangu.
0: walaay ndeysaan.
2: kon boobu maa ngi koy ñaanal ci barki sëñ Touba yàlla na ko yàlla may gudd fan may ko wér.
0: amiin yaa rabbi.
2: sunu mag la sunu xarit la daanaka foo ko seen da nga ma seen.
0: waaw wér na.
2: foo ma seen da nga ko seen.
0: dëgg bi la ndeysaan.
2: tey jii mënu maa ñëw waaye sama oto laa ko jox. boole ko sama safoor na ko dem leen heure bu ngeen joxe rek nga yóbbuwaat ko ma jub bi.
0: ndeysaan tabarkaala lay jàmbar
2: nga. kon boog na nga xam ne sama xarit la. sama mag la. sama sëriñ la.
0: ndeysaan.
2: waaw.
0: yaa baax
2: kon boog loolu laa doon seede rek.
0: macha allah sëñ Bassir.
2: nuyu gars yooyu toog fépp yëpp rek maa ngi leen nuyu di leen ziare. di nuyu waa jant bi. yëpp.
0: ndeysaan dem nga
2: rafetlu. jërëjëf sëñ Khadim jërëjëf.
0: jërëjëf sëñ Bassirou fal sa dal alquran ñu koy gërëm bu baax tabarakala kaddi def na lo señ modou
1: waaw kaddi def na lo
0: ma sha Allah ñu koy gërëm baax ñaan
1: ñu ngi ñaané bu baax dal mu nga mako dolé ñaanal bu baax rek
0: ñaan mom sopp señ la
1: waaw señ borom gën ko yow ay tarangam baax
0: ñu ngi señ ci baax 88 628 1337 ku baax assalamu alaykum warahmatullah
4: wa alaykum assalam warahmatullah
0: ñu ngi jaar baax yaram
4: bu baax ke mo
0: ci musfa sek
4: mangi
0: lay ci musa mangi lay jarba sek khasside
4: nak
0: ngi sante yalla alhamdullah
4: li am
5: cieñex
0: fm
4: ngi may deg
0: seigne modou
1: mangi deg wa seigne musa sek
4: amna ko bu baax
1: wallahi mangi bin xamna lu baax seigne musa sek khasside
4: xamna li ci tebe xam nga ade mang ci tan ci yow te bu ba tan ko man bay fa
1: wallahi ndaysan
0: bay fa
4: ñu yoon egg ci yalla
1: nga lekk amin ya rabbal alamin amin
4: dagu nan mom dox na ci
1: tuba allahumma amin amin ya rabbi wallahi wallahi waaw
4: ko ko dal
1: les
4: waye nak jangami yeugal ni ko xamanteni moy bi mu ci jang ko ko dig ak xam bu bokk mom genn ko dina wax ko bu ko wel lolo la ma tey jeng ka day def di proof maybe ko lan di mo xala
1: nan neeg wa deug la de
4: bass lañ ko baye baye fess di ko mo xala
1: muko muko wat seigne touba deug la de ci neeg bi lañ mo xala daw deug la de durus
4: la ni ko param tey ko fara ko pe bu fe kon tan xati do la ni ko ci moy durus wa durus
1: wallahi
4: deugul xam na xam na ñu bëgg dugg
1: ndaysan waaw seigne mustafa
4: ko ni tan na am yo xamanteni
5: am ñene dugg
1: ci ñene seigne mustafa bi ngi neen bu baax yow seigne mustafa sax yow sunu kilifa nga sunu jeurin nga
0: Jangan kat bos kalau nak bos.
1: Jerejeuf Seigne Moustapha, jerejeuf Seigne Moustapha. Jerejeuf Seck bëgn ni bu baax Seck, jerejeuf Seigne Moustapha.
0: Jerejeuf. Waaw, ndessan moment ku baax la wax deug Yalla.
1: Wallahi.
0: Ya ngor xassde la. Ay ndessan moment dañuy dégg ndul bari wax deug Seigne Moustapha.
1: Ku baax la kay.
0: Ñu koy gërëm ba diggu jaar ak mbali mbokk fekk Seigne Ato, mbali jank xassde ñi ngi leen jaaré baax baax. 88 628 1337 ñu daal di jéko. Ku baax ki. Assalamu alaykum wa rahmatullah.
6: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Wa alaykum assalam. Di xamne dekk ni ci borom bi ko tudde. Wa
1: ma xamé dal ci la wax. Tal, jégué sa micro téléphone bi tala. Jégué sa micro.
4: lolu mo waxe lu am la moy guddi gi nekk fanane guddi lay roxal di way sunu mom seigne fall
1: wallahi nekk la de
4: lolu ci sama tanam
0: ndeysan
4: te lolu pass pass rek la won te bo ci jamono jojo bo da nak ma nan la ni and ak seigne abdoulaye sam ñom seigne alay ñom nepp waye teewu amono bëgg lu jafé won la ak bëgg te da ko bëgg té lool mu waxé né da koy jang ci da ko xolé lu gis ci mom ndax da na and ak mom sa bu ma fa seug xol jang né manam nam ko wara yékké sax lay daal da ngay xamné da bobu da seug do fa jang lool nak ak mokko
5: ñeñe FM
4: do ko am fulo ci xassidé la
0: ma sha Allah la am sala
4: ko am fulo lo ci xassidé lool nak ak daglél ndax bo juddo ci fu baax xam terbi yakara na bax rek mo def kon wax deug yalla munu ñu wax ci mom sax comme suñu basir fa mo wax
0: ma sha Allah dina tinta
4: manana la suñu basir mom genn mo taw ñu xamante
1: la deug la de
4: ndax ma suñu basir ñoo bokkon genn da jax so goona jax so mom ci la xamante mom waye reccu ma ci lenn yo
0: ma sha Allah
4: ak seen mak suñu fallu ak seigne basir mom ño bokkon ñen dara way jaxassoguma jaxasso seigne basir ci la ko xam mom lay
0: inshallah
4: muy jambar lol diko ñaanal suñu borom taxaw
0: amin ya rabbi amin
4: ak mbolen ci ko yéne lu bax
0: def seigne amin ya rabbi
4: lu bax rek ci la nek ci lo la ko xam wax deug yalla
0: ndeysan barkala
4: waye jere defati lam lay wax
0: alhamdullilah
4: defati nga def du reuy
0: ndax yalla alhamdullilah
4: defal nga ñepp
0: ndax yalla
4: te defal nga tuñu ndabaatu rek ndax ñu ko ko deg da nga xam na ab sabu
0: ndax yalla
4: dal na serigne dina ko boole barke ci yaw do
0: fa amin amin ya rab amin amin
1: amin ci taala
4: ni ni tapu dal ci xassibe yalla ñu dajal ñu barke ci serigne bi ci ñu bon
0: amin amin amin amin ya rab
4: amin wacc deglu wa deglu bi da ni mo gëna
0: neex ma sha Allah eh waaw ni jann wa
4: balaki balaki
0: wa
4: na fa ki wa
0: taa mu ki wa
4: manam
0: ko ngi dogo kene non la inshallah
1: inshallah yow seen taala seen jere jeuf muy lemb bu baax jere jeuf seen jere jeuf seen jere jeuf alhamdullah
0: ya war taala seen na mom tuar kala min jambar lon lesan
1: jambar sama xarit la lesan
0: beug na lu baax lon
1: comme daayira bi ma lon wax na ci la ndiek fi rani goudi mom mom da bok ci daayira bi wa cienen ma ngi len di saare bu baax baax ni xarim seen ñom ak ñepp rek ñom seigne magou seen ma ngi leen di ziar bu baax
0: barkala jërëjëf ngi gërëm baax seigne taala 88 la 628 1337 88 628 1337 ku bëgg ci taaré mu nga ex fofu ñaar ci 88 bi 628 1337 modi xal wi képp rek ku ci jaar bu nga ndam mën nga ñëw ñu daal jëko seigne modou ñu ngi rappelé légui muy bi nga fanané guddi kër da xana xawna compliqué
1: ah mu ngi kërok mom xawna yéma lool ka dama téla tambalé nak danaka min mi la commencé waaw min mi la commencé waye boba suma togué di jang dama ci manam dama ci yek banex bo xamé sini dal duma ko lu gudi gi yag duma ko yek sax duma ko yek ndax xol bu sedd waaw
0: ndeysan
1: bis bo mom bis bo mom bok na bis bok na ci bis yi ma gëna neex ci adina
0: ndax xam na la mo ci
5: def rek
1: sa ñu ngi tok ab tante ñepp tok di ma diglu ñu ne ya war faandi gudi
0: ndeysan
1: lolu mom kër bis bobu bokk na bis bu won waaw am ci
0: bëgg na ko
1: kawé ci ma lool
0: déssane
1: té dama ko faté muk ndax bis bobu bis banex la
0: lay déssane
1: waaw bis banex ba ci man
0: barkal ma sha Allah amna solo ñu ngi ziar nak yaay jotaay badian fanfal tuba jëmul ñu ngi koy niiba diko ziar diko ñaanal tawfiq way ziar batim nak suñu xaarim gi ci ndamaatu mo déssane mi ngi baye xel jotaay bi ñu ngi koy niiba ak mbolum rek ñi nga xamé rek ñi ngi fo rek ci diwanu ndamaatu 88 la 628 1337 daari bi di mahibu nafi bokk nga ci
1: waaw daari bokk na ci waaw
0: ñariñu mahibu nafi bëggon na xam fekke man nga ma ci teunkal dara
1: waaw
0: daari bobu
1: daari bi de yalla fa dogal mom comme li seigne fallu ngay waxon dañu jank de xisi de yi ni ñepp gor gor ci daari mahibu nafi nak kep ko am ni dong ko ci daari mahibu nafi seigne bi la dox
0: ci war ka
1: wala daari bi jankat yi fonk lool nga seigne sa yu tudde len moye bu nafi dox len ak keur keur gi ni ñu nekk ci di gor gor tabax fa keur te tabax tabax ko tabax fa dara ak jaka Touba gep nak fi ba ties ak ba Dakarou ñu fay def Paris Saint Lir man Saint Lirou Ndamatou bi ci la bokk
0: Saint Lirou Ndamatou bi ci la bokk
1: maang ci dox nak bu baax baax ñimay sékkal jotaay bi xam nañ limay wax Seigne Abdou Fattah Dimba jamono yi moko jité ci baaru jobako jité won waye ñëwé ba ki da ko jox Seigne Abdou Fattah Seigne Abdou Fattah Dimba moko jité waaw
0: tabarakallah machallah légui manko laaj muy ndariñ li nga xam am amna ci daire bo di muhib bu nafi
1: daire bi mom amna ndariñ lool ndax tax mo am ndariñ moy wama da way jank di geje gisante gi ñi geje gisante rek ak daire bi bu amé ñun ñep ñu tok gisante tok waxtaan ni serigne touba jang xassay nan café te daire bu dé sun cellule bi ci ndamaw dafa am social
0: Social
1: bo xamanteni ci bir daire bi kep ko xamanteni am nga ben jafé jafé rek ak jafé jafé bo meuna am rek gaay dañ lay dimbali jappalé la waaw won di yaal am nañ jariñ lool fi ci serigne cellule bi ni ndamaw mom non la gaay doxé amna social bo xamanteni kep ku nekk ci ay ki mu man di don rek dañ jël social bi dimbalé la bu baaxa baax
0: tabarakallah machallah seigne mourid ndax masna genn programme bo xamne genn di rew mi manam genn dem ci région jangi
1: waaw lolou mom yalla dogana defagumako waaw
0: dem ko ci région yi
1: dedet
0: bu weso jobel dakar mas nga jangi fo dakar côté dakar
1: waaw bataay waaw dakar waaw
0: mais genn go nak senegal dem ci ki
1: dedet
0: do wara lolou mom dang ci dox ay jego wala def na
1: ah lolou xeyna da jorul rek ndax

0: amna yaqin ne dina fagu bu soob yalla
1: tarkala bëgg bëgg rek
0: waaw bëgg bëgg waaw
1: waaw ni san ñu bëgg rek mëna ci jëriñ
0: waaw kay
1: muy lu am solo wax deug yalla mo ci ko ci barke sëriñ bi 88 628 1337 ñu jox ko ku baax assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum da dem
1: ma ki sam sawa waaw waaw
2: ay xa ñu lu pa
0: ma kay
2: le may dool wax ji
0: waaw
2: sa nga ne rek ci setan tiktok
0: waaw

0: kasi day ful ko way ma don ci wax dankat wala mané ko li ko war na ko ndax ñu def la ci lu ngam ma ci tol ni bi ñu tan ko ngum adam paté andu malé ta kala boko jélé ci dikku ñu dama tay ci dékk ci ko ala rek nga def
1: deug la seigne Moustapha deug la
0: mo xamanteni ci yalla ko ni ci seigne ko dana la jangale jankat ba yamale ci tol ni jangal ko program bi ak tay ni waye di gune ma
1: ko wa wal ko deug la de wa deug di wallahi deug la kaddu amna solo ma sha Allah
0: ma ngi ñaan ba
1: amin
0: lolu ni bax mo fi ci rew rewi ma do xamanteni ci wax fa ci nga fa sa tam ko ci ci dal mo fa def
1: amin ya rabbal alamin sim safa amin sim safa amin amin amin jere jeuf sim safa beug na bu baax de beugati na baax sek
0: da nga dal tam nek bañ wa yaram sant bu ya
1: wa yalla nako yalla safara
0: amin ya rab
1: yalla nga wer pelak barki bu xasse di
0: yar mo le
1: wa kay jere jeuf alhamdulillah ami ya rabbi jere jeuf sing sofa
2: machallah sing musa jeuf sek desan sing mustafa sek khassida ñu ngi koy gëreum bax tabarakala machallah jambar la lool desan
1: jambar la
2: gëy bëgg lool khassida wax digal ñu ngi watim mom xamna ken ko xamul nak mu nekk ci waré way ñu koy jamay ay galan ko tay ko teunk mo
1: ñu ko yalla sabr
2: ñaan ñep ñaanako ba ñu ko rek serigne bi
1: amin bak serigne bi
2: desan ndax mom jambar la wax digal vraiment mom
1: jambar ku baax la de
2: wallahi te bëgg lu baax la wax digal vraiment wa
1: lu baax lay wax
2: desan serigne modou bu dé amna manam comme ni idole la ci jang mi ko xamne mom pa manam ci diko roy ci am jang mais da ko roy ci ay doxé nak ay yoy kan moy idole
1: wa ko njang mi de seigne kharim budi amna ci edel bi moy bu manam ko may roy ko xamni dal doxena mom neexna ma lol dank yepp la sen dank yu magi kilife yi ñepp ñepp senu doxena neexna ma lol waye kenn lu nan
3: ala
1: bi de xagne wërsek kenn ku ci ne am nga ki nga xam seigne mo nekk soxol nga bëkk lol mu neex la muy seigne kharim geey seigne kharim geey mom wax deug yalla mom amu ci mom sago bëgg na ko lol lol lol lol o doxine mi neex na ma lol wax deug yalla wa ñepp nak lay sago seigne khadim kebe non la ko bëgge ndax da na ko fi roy ay jamono bi may dor da na ko roy wax deug yalla momit am jangam neex na ma lok seigne serigne cheikh diom baye
2: ndeysal
1: ñepp wax deug yalla ma leen di safo
2: wa tabaraka
1: lol lol lol jaay bi mu dekk nga xam sama doomu bajjan la
2: ala
1: nga am nit ku bax ku meuna jang nit ku woyof
2: jambar lol ala
1: nga am meuna jang lol
2: lay
1: wa
2: ak
1: seigne fallou fall mi xam seigne sama kilifa la di sama mak mom nit ku bax ko mom xam nga ko bax
2: seigne galas wa wallahi
1: xam nga meuna jang lol
2: jang lol deug yalla jambar lol
1: moy bi mo ko tambale don ko jang moko jang
2: ndaysan
1: moko jang waw
2: barkala
1: waw ni ko bax ko meuna jang la
2: ndaysan
1: woyof lol
2: xamna ne cione bari na galaw nga ak mom tabarakallah so bo legi dalu xamna ne amna lu ci xam
1: wallahi
2: su ko day xamna ne da may minuit moyena ndax mi 52 waye duma baye ko ndax amna ñu nga doga deg

0: Modou Fall tay ji mu yëkëti kon li ma bëgg moy nga daan may yëkëti waté la xasida mo xam lo and ak gaay la mo xam ñu rajas da am na gaay ñu bëgg tim dégg rajas bi tim mo xam na légui tim no ma ci défa rek inshallah rabbi ñu daal koy mëna ki rek bu fekk nga and ak gaay ñu daal koy yëkëti wat inshallah rabbi dug def ba la ñu tej nga daal ñew rajas tim ndax am na rajas bu neex mo daan rajas na xam na ni wax mu ne dafa ñëma ci am na rajas bo xam ni ma sha Allah xamone ki ciow wax deug yalla ma jumut jalibati la won dañ ci def am solo
1: dara wut wa bo mu mom lay faal di ñaané
0: wa ney jane
1: lay ñaaré fu may jang rek mom lay tejé
0: barkal
1: inshallah
0: légui nak ci xam na ñu baye rek nga daal di and gañ di kétat kon inshallah rabbi
1: barkal ci xésidé gi alagat xésidé gu gatt rek
0: na
1: nga yi ñoom na ñi way gis ni mom xawna sodd lang mang ci ba légui mang ñew and
0: wa mom na né mom amna lo xam na li nga andé la na né
1: بسم الله الرحمن الرحيم وخال في دلائل الخيرات